ngane spona mela dikimo monate batho ba ke ba fa di rights kere tima dropa ignora jaloto

0: Kim te wala ke chik de ya waling ke sebere ke Eska FM. Te wali ma gyan ambu nge wa Eska FM. Alwi tan gya tan kam gya gen ngom yami nga reverten mo yon. Kim te agye ta komisal ngom chan ngom yin chik de gya afer kisang a yiwin. Bunging digin ang kuhumpong ay estado ko naging uska po kang hei agya kamsang uang kalman ng kang kif ko magig digin ang ensi ay gani kunit kag digin at hot o kamo kuin kang higya o parating ay liding gin kitisang agang ngawsi kay tam ay tinis ang agdigin tugay hanaki kakuin agang ngawsi kang digin ang kundisan parating ang kalman ng kang hei ako ito nagya kamso tisa kang hei tig digin tugay tisa uang at kakao hong kang singgiya ng hiyata ke maling agat tig digin at chuk tawa gani kuno kwa ng Ainsi aliya dengin ki tisa ka hin kalman higi chuki wa gani kuna kwa ng ki mako tro ai gani kuna sumu gin kamsa ki tak ai jangu kakka aya chon gani kunan yang hechig de gien ho kunisan mugu gi ka kam ka hangulan ka gani kunan kang hesing ateni giang wasung wa gani kuna kwa ng ata ka hun ka higi ng ya te ki kalman ng chigan chig de gira thok khali khamuk u ka chon aga ngawsi ka higi kamsa wa kang ko gang de gien ko kama hofun ai gani khunan di a ke khautin ai khuna premier ya gi apa ya zalo sufi khalman ngang ka yi atini gi kam so ti sang aga ngausi o ti aga ngausi kan chik de gi ngok kun sa provinsi ai gani khunan ka hi kau chik de gi thoi ngalo khama khoin navigen a chon ma chik khoin ai 18 chik de gi da chuki thak ka wa gani khuna gwa gi wa chungsi aga khunan chawal ai gani khuna ki usran ki khautin ai gani khuna ka sing de gi chuki thak ka wa chik khwan Yingi giga ngawa chik choga kumso manang aga gani kuna ki ispani hong agia ngawa ung akamu ngawa unursugu giga ngang ki tiga aga gani kunan mugu gi hong kamsang ung ka ngawsiga sigia kumso ang kulang aya chong kula chik choyin si dine giga ngang higa giga chukin amakan deyan. Di ang ayin ay takaw nyo yang ki giga kumso veta ki provinsi ay gani kunan Michael Sean kang hi atik de gen hukuk uya khautin ay gani kuna mugu gen kham kham go sang utaw kang aga ngawshir gani kuna kang hi lo sufi khawit tamne gege ukuya ngolo ngang ay tumina ka ahong singgiya kham sang u planning ay chon ngang mugu gen thol gole kham ko ita atik ang ki bunga ay nkhalima ngan Manester yang higya uwa maling ay wa ino godo guanan kang hi atik de gen hukuk uya ngolo ngang ay tumina ka ahong gyan ngang hi atik plani yang higya tu kham sang uwa nkhalima ngang ka ng yang higya kali un open barang belakang ayi vikoman aga gani kuna ko ang higya o maling aga de giga chonung naan yi agia kamsu o tigan ki vikoma ko ingia o portofile ayi gani kunan na kam ka hi tisan aga ngawsi ya tigde gen ngogo diwa ngolin ng aga jango ko ang singde gigi kaya kwen mugu agi hang kam kam go sun u tigan aga gani kunan ki ngulup win tigde gya wa ekonomi ayi gani kuna ko ang heyi atigde gya chukik kinta kwen Kuruguanang ayat tisang agar ngawsi kita ngangkat akan kahigi ya kamsung wa viko makang agar gani kunan. Kang heyi agyang wa sung uan. Upika ayi ngkigi ka hana maling agar gani kunan yi agya un ang ngawa onursugu kita ngamugu gin kamsung u. Mali ne kwa mayi cik digi da kutuki kau diwa gani kuna kwa n. Kuruguanang tini gya kamsung u cikang agar gani kuna kang higi ya kale u rati hung ayi viko macon ngamugu gin wa sung u. Viko makang aga chonung o ya tini gya tu hung kanga kama kwe viko makang aga gani kuna. Mchang ay fasin. Manisteri yungi giga kamsu u chikang digin ung kadang aga gani kuna. Kweda matasi kang hi agya ngung ya uan kalimang nga tagi chang aga pleso ang maku giga kamsu nga. Ngole ngung kang aga gani kuna. Kang ngawsi kang he igia singa gani kuna gya uwa plesho kang hechik de gya uwa chang aga gani kuna gya thwa tuhi kama ku gya uwa ngayi kang hechik de gya ng medal uste aya gani kunan. Kang kuing aga ngawsi kang hechik de gya ngungke gudiwya jango yang he gya uwa ngole ngung aga gani kunan kang he akhwitam ni gya kuya manester hing gya uwa ekonomi ayivi koma kao hung gani kunan. Ya kang kuing aga chon ngung kang he gya kali uwa ryo ol ayi furati hun kikam aya tiar tak chon gani kunas mku agin thak kam kam go so ko makan gani kuna kan chik digya wastin kol ngawa ki chang sorry chang ki ing ki giga kam sung u ka ke sosol aya vi ko ma chon ngan kan ngau shi ka he department khawi tam ni giya do khamsung wa vi koma kan gani kunan muku gi hun thwa khali khame ko wa ta ka ong yin ki gi ka khamsung u chan ka gani kunan wam chang hum yi ng hiya sibirin ay fasi dagam cha wala diwi chik di giya wa akhiri kham cha dira giya sam chang hum ki iska FM
1: Kamek sika siebe kamoku seisha minute inje karahwa exka FM ki bori he e swere matra ti Thompson Norem Tew de hofu a ku gumbu statika uska bashuka ANC he e mborunga karati tagu ngati tomana ku atamji in garanahi ji akun parte ikhna kyan chau tvena ki an arati khana kha ena kha tin hang e si o wa hang nun kun tung chau tina kim parte he tagu ankara tin kha si e wutin kuna de shiri in parte na kwa ha ANC kuna ta ofu ngati ANC ki te kun kuna si ku garanati angwa he e khana kyan chau ti be kuna si khana o mbrewa si o ngai ki te kun kuna o kai si khana provinsi kro ku ku he kai si kun hi ka he e ta khona kai he ye si ko fu akuri e hi aja ina kai ku kai be tam no antung kawtin khuna akai ma tinanga ti khana antu se kyen kawte ofu a to mana ta ka adam dia a he khauting o ka premier ma panya sa li shufu man wa de ka ema question kha mo ko md manu a kha khan a tiye di khona ngthi ya khona a o timboronga khana o a provinsi ki hisane tem achtin ko khona nawe ki ski o tin kau ku ki sasak a onga ki karuntun vel ki vesrandish o ka khauteng kim thiya qaqai ku tiko che tin group a jaw ana khaw kho hi an boronga esesa ta ta maharon boronga sik am ki hambe khoi ku kyangwi tin khu am dia asigi te ku ku a khana o provinsi o vetanga sik michael san na te khauteng south africa sik thiya na onku odinga si ye khate tamahanu le shifi manda de tsamjika de hambe tiye ke a de tambunga na a ema tsewe e gurita ngi ku ji hinchan be tam minister mshiri khoma inoko gondogwana nama nga di ngu manda kwen khan ki hambe tse ang tse shika khana kiye di open bare belakhang si korporasi ang kuna o shiri tlubu maa klu tsak am he khana hiye ku chiri gu kaya am uga ng tse shika waji perena di khana o tse wutai si khan kaya di sikin ama ku icha wuti khana kaya di ngin minister na tiya na kaya kuna taku ngu shu o shiri shu hoji kaya kwa kuna o tsam shika am gudugwana mang ai ting na kayo ga kama di tsam ina asiri tlubu ma kwe portfolio a tsak ame nga na ta iye gure ta kwa nasika ngungi ki khumburu nga sesa to na se che huti ngu sesa ta makisiri kwa na ina uo bie ka kwa na uo gure ta gudugwana nga ti tsam sika kwa kai ting rati na uo bie ka su o na kama do ti anaki ti manu ana a ano ana chakaka gwe taku khomka gwe ana o jao he etam borish ukhri wem minister ma mai ni jao ano how to ji jao ka kungri ji atak etr ma kuma gwente manta sing ma nga ti ajeng ngu siki ngri si o ngo yaka he tsi ke kiri be tsi ke kiri ho he angri ji how to jao ka ko ji o paro he tsan tsu she kiri ti kona se ka tsu he ha ataha amusi mede uste taki te kan akuji khaimbere kham manta sin wa akucha wuti tsu ta sik khana sik ayi tin tsam sik kam minister na minister ngu musi di shiri di hokuye kuna ngu manga ti tsu sik ga chi pa hewe oli ji yere ti der ta han e sai si ta hon ngom ji ta ma kha yere ti han gu ngom kai ko ji sasol si okam manga ti department de ngutse sika nyamo khati ya veta ti darati hutu ji jao ka kungu yi ngonde uta tawi gure ta na ta we gure tam ate ya ha sebe iri bore ye khiri ngwe ku bore te khabana khatse ki gutsam akh ire kamnu xka fm kim

0: Kim chawala ke chikde ya walin ke akhiri ke eska FM tolu magia ambu inga wa eska FM ayu tangi ya tangi kamika ke ngam yami arivertin moyon Vikuman aitek o yang higyao a yang ayi nasinala plisa komisaris yang sitli ge chuko ka vikuman aga gani kunan Sadrik Sebian kang he sing acik gigi a kam kam ko sing wa kobe ngang kitisa kang he acik gigi ngang kitisa u muku gi ngang kang ai gandi an agan wa sing gigi ngang ran ber ayah hufu dan dati ni gi a sing u tisa kang aga gani kunan lan ay faifi yang sitik gigi tu khale ya gi gani kunan gi a afrika ra khang ngawe chik khon agi ga chung wa ngawe dewi ding mei khawa thot ari kam kuin ki o ki gigi ga chudole kang he sing gigi khale ya gi khale ya Then start item kang he yi agigin was un laga tiki kalakam kang he stenigi ki kongin ulaya kang his tatu agia un akam kungawa tis aki ganikunakumukugi kam kan Maklanga kumisi kalakam kang achigigi kaya un akamu kungawa ganikin kulapanga kao yang he chigigia or fushimushikat makala ki ganikunakwang kansang agigi kong ayam ulan ki fiartin ki december ha yidivi tagdigi da cho sobe sa un akam ko ngawe ka ngin wala ya ng yang hiya chik digi ngwe panggan yang khawit tamani giya uwa ngaka ko ngwe yang chik digi ngwa khatiya uwa ngwala ya ng agani kuna metiu chakal sen kang he khawit tamani si giya kam sen uwa gani kuna ko ang teki chikang aga ngaw si kang chik digi ngwa kuya maklanga komisi ng agani kuna ki kam aya chon gani kuna ka sten giya ngwa kam go song lang ki ka siti ko aya gani kuna ki samani gi da chwa kam kam go sung uwa kalam ngang ki wala ay hanu ko ang singgiya ngwa tuwa gani kuna kwa aga ka o yin he chik digi ngwa gani kuna kwa o o kuya hana ka o yang he chik digi wa buya sele maklanga ka ang he khawit tamne chik digi ngwa kuya gani kuna kwa ang he singgiya kam kam go sung uwa maklala ki tikang aga chon ngka hek gi ngong ngong hika ngong sim gu gi kam sim wa kam ya ng ai gani kuna ya si gi chi wa na gani kuna kwa n tungui aga ngau si ga sim a gi ang wa kam go sim wa ti aga ngau si ga gi ngong ngoli ngong ka hi gi wa da men a gi ga chu on wan sim a gi ya kan ka ko gi kam ai ko chon ki ngoli ngong aga Janggu kakak yang singgian, waktu aku semua cikang ki Johannesburg ay gani kunan. Kakak awak yang cikgu dia wan, nom tandazo si tole kang he acik dia ngok yang kalau mengangkat teki tikang agak cungu igiang waktu aku semu kisuman igi cungu kakak o kulma singgu dia cuan aku kulasi o ku ang he gigi cuan awan. Jangan ay fasin. Manisteri yang giat uang maling itu minak awak inok guru guana kang hiatik dia ngun hiat uang ngulun itu minak awak hontek ke kamsung ke iplani ayah ngausi kang he i agi ulap lani ke gani kuna kamu gugi ke kamsung uah open barang ayi belakang kurut tuan ayi vikoma gani kuna kang he agi kulap lani ke halaman ngun kang hiat ini giat ngun kamu so maling agi giat ngun ngalu uah portofilo ayi gani kuna Nakam kang hiti sa aga ngausi digi ngul ang janggo agani kuna hing wakang ka kwe chik digi ngul kunisan kang hi agi kale o yi igia ua maling ay tumina kao hun. Kang ngausi gigan ngang agan sing agia kam kam ako sing uan kale mangang ka ante ki mugu giga kang ka kwe ngawake yin ki giga ngawa kam ako sing uan lang ay ngay ngung ki ua bieka ay gani kunan kang hiti ni giya kam kam ako sing. Kalau mengangkat guru guru nak giang, ia tadi jenis itu gigi cuci hanggula viko makang kirati. Ayuh gani kunan, igiang amak kamu kui ti igiang, wakamu kui semua viko makang agak cung, mukuteni gigi tanung agak kamu kui viko makang. Wam cung hamji, ia akhirin ayuh fasih dek mencawala dewi cik gigi wah tiniri, kamu jadi lagi sam cung hamji iska FM.
1: Kami tersika ah irit amoku 5 minit yang kerahwa XK FM ki bori he e suara matra ti Thompson Norem. Nim choho hi kunipa o komusare si ma purishana o mborunga a sesa jao si kite hi ma Shadrak Sebia. Nama kwa ku karaha ku kha giti yak tai ti kai heng isika rand berkhazi landur sofu ki. Nyamoko khasit khanyeti wahak ejak tai gu te kong kai gu ama faith mboronga ji sheku ewo khwina ake ha khomo ka kheng amdi khwe tung ka di ta khunu khomo ka kheng amku a cheche khoma ta ku ku kuri de gtswa tswa a ama kete kara he amboronga ziki mboronga nge densa khang e jika te ku khwiting zika tai gwita akwana zika start makai abasisa ta khunu ema angu a no ema kwichau tam madlanga kumini sorry madlanga kumishi he ngiska kaye gube nunga ma khuri ho kishe go etre khoi manu khu tsumu hita to kara khoi ma vush musi ket matala ama ta he tsuyin ho ta 14 december ema kai kai guta no kai ka ku ki etre ma ko wa ku ki Matthew Chaskalsen ma de matala ajakti gwe amuiti yo Kanaki, that um the chaka gun tumburongas am ewu hoin sita a kaka gwe no tino am gitam a kai guye karango emma matam handik egi a perere dam furshetrama kumesis oman rachter buye sile madlanga hangam tamana tin ha dosh and we matalama a titi kamzika handik e kamaya pereta aja an kom kam swa ama ya ti yere kam khai ti vem burunga ji ti ji ekam gingi ku ji kwana ka ande kuri khu ji kya te ji shi ku te o ting dash o hambe he iska tsu sha tai ku gwe nu dri ka din e an e nu shi ki ti se sai ti an ekam gingi ku burunga ji nu Johannesburg ki ti tai tim Vetadho anahoina kumishi si ungo akwino bako kuta aja twisha siku ti jawok eterma konaoka num tandazo sitole nga ti ankosha kiri hwehana mo tehe angi kutin ek amokinde kuri kwek araku kya tan no ngo tau yu te odinga aja te no kanutam borishu okhari wem minister msiri manda koma inok ngodogwana Mangati womanda konagikle ahambi khana o open bare belegangsi shiri angus yiklu a yiklusi o shiri khana tu mati kakam h eri ti dikle a ugan eskan aji khana tu kaisiki perenati jamak uchauti khana minister na wunshi de shiri de hot ayeku economy de hot ayeku na o kaisikim Godogwana among writing a portfolio see Ubika, a siri, two marks, who you can come in a hint eagerly. Gonazica Anna or Siri, she couldn't look as the Massa, that thing, ha? No two series, Ubika, she carried Caraqua, Clovegim. Godogwana, Nati, Hamamo, the Quananuka, Tamsica, at IT, Ubika, she or ratting Ankana, and a woo, Manu an, where Urukhandi Jawa and a Chaka Caracot, when Caracomka, Gutam. Ate yaha ak iribori khiri ngin tubure te khabana khakki gutam tin ire amnu xka fm kim

0: Nyamisa splice ngigecam ke soba biliwo muso igecam ke wole gawe wole ncama lulumama sa tse kula xexe ke ngabiqwa qunqunge ke igqama athi ke mqwa yanqunqwe kwekhe wola ncama em
1: Teu tsirika hoji teu kwendi no teu doji te anakotika ke igecam siki xka

0: Kimcha wale chikti ya walin ke tiniri ke SK FM tolu magia ambo ngia wa SK FM ayu tangia tang tam ka king hum yamin a reverten moyon Norvesi ayu bi saidi ko yang higia wa brown mukhochi talak tam ga direct gia Yohannes Beren ayu hofu tang kan steni gia un a kamo ngo subesan mukhochi kan sa agia kam so on la sit de gia chu khala ya ki gani kuno gia wa ngo gan gi kulaga khanu kan hetik digin hunga wuzila uwa kha bitiang aya kunan kan hetini gya kamsawin aga vitaang a chung digin hung awan gani kuna kwa kan ngawsi ke kaw yak dan ke ke gani kuna chik digya uwa foros aya gani kuna ke Johannesburg kan he sing agya kam kamago sing uwan kalaman nga kan chik digin hunga nga chung ke gani kuna ka sing digi chukudu cha kumyan ofu ayi gani kuna kan he agya kamso tisa kan he tik dige ngoti sa mu ge hin kal kan ayi kan de ya aya kuna kan he gya wa fiar de kier aga gani kuna kan stin dige tuki sa wa gani kuna kwa kamsan ke chiwish kan aga gani kuna kan he hofu hun ayi gani kuna chinji aga ngoshi dige kan he stato khawit tamani gya kam kam go sun wan la ya an ki kan Again, ayi national police commissary siang hetik de gya wa Cedric Sebian kala mangang kula ngui yang sin chik de gya chuk wana ngawte ne gya wan ngau aga vita de gya ngu awa kama kwe ka sin gya kaya ki gaun kula ang achon ngu sin ate ne gya ngu sin ua ranber ayi wafu ga ngangani kuna mgu gya ngu sa u tisa ka ang hetik de gya ngu tisa wakan ayi mgu gya ngu kaka ayi kan diyang akunan Sibia sa agya kamsun wa vike ya gayanke a chon gani kuna gasing gye chuk gwa gin amakan diyan. Gya uwa frikara kha ngawe chik chwa ngagi ga chung wa ngawe ki dawa yang a kawa gye thwat le kama kwe 16 aga kaw chi dema kang he ya chik gye mwe dole gani kuna kwa Mulang a chon ngu sing atene gya ngwa kama kwe sung uwa gani kuna kwa ngawe ngawe ka sing gye chuk wana ya toh ki kama kang he sing gye chuk gwa gin amakan diyan. Cabinet agiang ya uan khaleman ngkan ta ke ngole agang hung khuya kan sing ya chwa yal nino ke khau yang ngaw ke khau yang ang ge chik de kan ka chik de ge thwan a khama khwen khamsen agang ngaw si ke ngole agang hung khuya kan sing ya khamsen ke ga chik de ge khale ugu agang lang ngaw ke vi koma kan chik de ge ya uan lan bau ai vi koma ngaw ke aka gani khunan Kolon itumina kau hong agian ya tadi kamsun kecikan agak cun gani kuna cik degi dat tua kali kamu kau bunga ang halaman ngawa ke manisipala ayu gani kunan kau ang he bu degi tua tali kamu kau habit hong ya ang ayu kunan katini cik degi ya oda ti cik degi dat tua ngalu kamu kau bu agan hulan William Boloi yang higia wagin ayu kolon itumina kau okui hanakau Yang ya tadi cikang sing agia kam kam gusu dek yang ya uang ngulin agak gani kunan. Kan ngau si kang hei gia kam sing uang ngulin agak hong kuya kang ngau kang hei kang cik dek gia tua kau kamu kuen gak tu cik dek gia kang hua hana wakan agak gani hong agak gih hong kunan. Tang hong alfasin. Berit ayi premier yang cik dek gia wa endi Pranam, kang heya atik di gya oku yang haleman ngan teke kamsang ke parte yin atik di gya oha arpit ayi wi a gya un a kama kwen ngawa ng heya o kam ka hangula kang hetik di gya ngaw kunisa kang heya khawit tamani yin kumak o jeng hong tege chung ng ka chong ng kang he gya kalik kama kwa oren ayke Europa ini ayi gani kunay khawit tamani di gya chung ng kaw ayya chong ng kang he gya kamsang oren ayke Britannia ayi gani kuna kang hetik di gya kam kama kwa gya hong Hangula suya Europa ini ke gani kuna kwa Ram ham kang he agia oku ya BBC ayi nisi gani kuna te ke kam ka panga kagan cik de gya uan. Hika ayi gani kunan ngawa ke Europa ini ayi gani kunan yi ate ne gya kamsun te ke kam ka panga kaga mayi ne gida chwa kamsun uan. Wam chang ham yi ng he a tiniri ayi fasi tegem cha wala diwi cik de gya uan. Dalfiri kam cha dira gya sam chang ham ke iska FM.
1: Kamek sika tinek amoku 5 minute in jakara hwa exka FMG bori he e sore ma trati Thompson Norem. Nam sewu ha koma Nordvesi ki te koma Brown Mohochi. Sika habana Johannesburg has de landro shufu kaiki pia perete Mohochi nama sheku ewo hwen hin. Ema oveta hati ang anyangu te hin. tahunu te ema kawe hi kwen anegu te kwenga di kao waha tahunu ema se woshu yego kuye hwata hamanguli yego veta tamaha ema nguli na hi ema anka ha aja veta an kaye husha kiara hi nung eu kuji yo kaha kumot ayete aki ama nguli na hi aja kriye kwe an hama atun sa tamoteta ach a foslo resiki Johannesburg has de tamqa ani jamuki a go de yoka ha ema tere hita shimoi him kai ama ya perena hi tsama ofu kai ki mogotsi ama ya garana hi ga makwa go tsara go go tsha ke ti ya kaita no fili oro ama she go kwere go him statu ma anka te mogotsi ema we oro go tlotlo botebe ta go kwa de mushupi hambe empere ka te na unkwa na siki ema kware ta kona sika kai em kuye hi kuye je khaji a em kyare kra ya no kuye ta te tam statu ma nga te kha mo khotsi khu yo pa go no aja ama kya khwa go tam o ka tam khabana tsumboronga he tseu ama o sheko e wo khuta veta si te amanda to sika ma o ho hi khoni pa mo sho polisa komisaris ma Shadrak Sibiya amporonga sin amki tsewita te khwehem khana yakumu anata nama go khama kwang go ara go kha gitin yak tai te ara te tsam sika Randburg so o Landros vo fuiki sibi ang nama ngie ti vie kisiki ama so khoi go kyang ti tsam sika kham so kho o ti mporonga ji khoma ga kheng am di khwe a tung ka di ta khunu twang ya khatinye khwe a ek an kyari di mporonga a khoka sa abasika di 16 kuri twa de a no kham kho hin e jika te sita am hautu ki kho a hin am poronga he e te he a he o veta am an yego tinu tsu am te a tsunga am poronga di am wa kham kabinet na tse sika nya mo hoti abashiti ngon de te khana khawo gure mu he ta aja goro o he ya nin no te ki te he ngi kuri shiki no khamo te kuri shika ngi mu shiki hisane gwe te tin kana tseu sha qoro te khoe anja sha a hambre kha gwe ta hono chara botho ta khona o jawe tsan tseu sha kiri gun anja ngo khona ki tswa kwa kha gwe ngo manda khona kwana je nya mo khati ya kai kwa te na te khana kha go gwe khwen ane go tina no municipality te na sha khwe a kharo ta tina a ta hono tunga ji ka ya sha hambre kha ji tseu de ngo bara kha mo tinu ndeu te kha go gure tam Kunipa de kuye makwe an William Baloyi ngama ngate khana ngomanda kwena o tlai kwa ku tlehe khana si tlara kara khono kwena an khana kiye kya gwe ngusikin ane guti na no ente maha en mu dikaje an ena mu ku shwe ta ngama an kate ngi kurishi u khali o iki nyama ku kaman kurishi ki tse usha chuchu o gwe no tu ane gyamzi kan tse usha ngo bara gwe tago baranda ko tuwa ko sai si ki si go be anja kun sa ha tuwa go ta shwe item borish o khri we britania is the premier andy burnham na te wina na khay manda te arbeits parte he kayo ka khamo te koro kui khana o siki khana ku ye te ho he khana anja khwen ki dango tsu ko kha go britania khwena tin khwena tle gwe na european si ini siki khana kyare san reta kona tin ko kuri jingye khati european so ini he britania tsara hutio benham ma bbc buri shwe khon ki shwe ma ti khana mu ti khana ongu he ndeuta european so ini jita nyama ko jawo qairi ta atte he khana nyama ko khwen se ta kai kwa gutam ate ya hatin ir buri khiri ngwe ku buri te khabana khakke ku tsamme 12 ir amno xka fm kim

ndiuta kaw nde kuri kwaja du nde kuri kwaji kwa kota kwa atia ikara kachi kanse kamskino sa usha kia ikai kuji te kai kwa kwaji mba kuri kwa tama anja te o ni kubushiki ni 1000 days tamite an kwa saha balangreke de kuri kwe kana nati kame taha si atwe nihen goe si yen nde kuri kwe ya kuunya de kame a kamski ndiuta ha mba kuri kwe a Haroko Hate Kayo Hadi and De Kurikwa Chega Karahashi Abatan Kausha Aji Chim Hoji na Chaka Hojimba Kurikwatama Anja Twa a Ka Twa a Kyamka Twa a U Klinikiaka Choka Havana U Shure Oka Twana Achiya Hwata Yem Hwata Kashina de Kamskin Aji te a Koma Kate Yokaha te Trobuna House and Ek Amski Gabagwe Twiham Komki te Kashawe nde kuri kweji tuiji wana shave nge gyaba go tuade anja kewo kuchika ande kuri kweji di jawa mba kuri kweke anja nge huji kwe hohoro tete jinjaha anja kewo jawo jitinta atabe anja yom kaka kweta ma ashana kwa ta tsejiki adango jike wota tsejika jawa tebe huji kwe hoa tebe tsejiki tuana kwe u a nde kuri kwe kana na iya kwa ta tsejiki kana weta maha kweta ma kwe u tuana klinike ka Shika, Shichoka, wana na kuyatwa, ya shwere mande kulikwe, ngita ngita ngita tisikomata, tuwa aki ngihuni dikiri ati, ngiho jika kawe no, tuwa shungwa haa kiri shuka arako. Shure ukatama, kyanu shiguinu yaka, ta ata khahiji ajite tia kawa kore te uteka miski, te yom kaha gyaba gwete wana na khawate, kwa na gyaba gwete ki koma go, atuiham tuima wana, nde kuri kwe tuye wana gyaba gwenu, te usha koma go, uwe te shomha sewoka si te uka go, uwe shomha te si kana okwa go, te horo okwa go, te kaa kwa go shomha tamahano, bana yoka ha te wana na khawata, te ngaika, nde uta, te ngama khawa yoka ha te utwana a, te wokri twara khawa yoka ha te utwana no, tia wokri jite kaya kwa go, te program side by side ski tia wokri ati twa de yichi chiri na wokri ati twa twa kya te ko e bora di e of gyama wokri wokri jiti ponya a wokri at ponya wokri jiti peda mokri jiti ta khona khawana kha kashin wokri jiti e wera jika ate twa hata twana twa te teng e te mo twana manu mateta ya tsubwa te tsuwera jigyama wokri kwa jicha gyama khono cha ngwe a jita ma twana te kashin na so wokri jikan tsewni sa kha tiya na ngwe wokri ja te twa ka ve te twana kwinski te anja tsewu ka yo twana tsewu sha ngama ko a wokri jimgamka khana manu matego te tsubu ate twaka a wokri jano twana ke tsubu jita ma kha twara kha go hito wokri ja ajite mu tsewni sa kha kya hito kha kaoshe na gota a arona go ti khuna na ta kha amua go ta ko khoma ta ya kwata twana twa bora ya te kya te ta iya te ta ko kwe a ngandi nta ya kwata kha he twana twa te ta ata I kara wokri ya te kiri kiri shina gota ko a kha di twa a kha ti ta ya tsubu ka te hambe a ki kha hi ya te ngabe go a kha a te qwa te qwa kha kha shina go te kha shina go te qwa go no nte we te a arogo kiri kiri shina nte we te a arogo kya te nte we te a arogo kya na te twana tsonyoko kwana te twana te chem dau ki te ta ya kunka de so anje cheka hoje side by side te te kaya te te anja a arobe te utswana tswa te wokri wokri khare tswa tswa twa ho le tsamka no wokri ka kwana jite koma te no tsewusa tia tswigambe ta matia twa wokri jikiti nga kwana ka hetu te wokri chanji te tsiyama ditango jite shwere ma khaji aji te te tsubukare te utswana a ka kushkite ya ho le tsamska te te tsai kwa te utswana tswa bana te te ncama de te te kaya te khwe te te shwere ma te khwe te te kaya te te te nga ma te te tsubuka le te utswana ko ye ta khono sor khwe ki te ya no sor khwe a ja te kha o te utswana a tswana o tsheka mje tsubuka go khwe e onje te mo ma onje che ka be no a onje ta ma ha te tseu ni sa ga tshwe te utswana ki te koma ko te a side by side tseu sa te kaya ko
suka a ngubi na kukati khari tua ke kwa na ata khahi ya teno khari tua a khakoro o kakitka kate suka a ngubi na kukati khasonde we kuleti a ngubi na kukati khari tua ke akwani unji te gambe anja che mkunda te gang unji pihoji aji atwana kite ngubi na kukati no te gang kwa na ka a unji kwa na mkheka mekuwe iego khabana kha khwaba go jiteng go bina kha go te kha te tswana ke no a jite gashin kwa na khwaba e tsana o tsheka ma tsubukago so te mu ma nje ngabe go jite kha beta tse o nisa ga te o tswana ncam che psikho je sweet go ji a jite hiya mata mahano te tsai kha tswana a mayosha a unji kokoro ane jiti jaho ane jiti te tswana kunju kunji atso karako tseuni sa kha thung karago ta go khaeng ka go nna kwa ne ka te tsai kha a ji a tseuni sa kha ke hetsam te tunga mabe sweet go ji chips go ji kwa na a go di tswana e da te kya te be te kya re tswana e khurunde kunji frechte kunji kwa na a ji tsheka me tse wo tlo tsheka me tshom ka tlo nga kwa na shika anja kiano nuka go a ji te tlhuwa gono tswana te nka a je de uta te tsaye te tswa kha o tse si tshiye go kwesa be ngwe khung ngwe di kwe ngwe di ngwe go be e kan go ji te mo go kha kwa ba ka uri na ta go ji a ye go tse o ni sa ka ngwe go di tsheka kha sonde ngwe go ni ngwe a kwana ka te mutu a go ni ngwe ka te tswana tsae ga nji te kai te tswana a ga go je te tswana nna machi tere na go be te dara tswa re tsam na mi bia ga te shi tswa re tsam te aka tse u sha shino nngwe go te gugu wa gwae ga a te shi ya gona te kai so a tsam ke tswana shino shi kwere go kwana de uta tswana nngwe be tswana ere be tswana te kai be nngwe go ne nji ka shi kwere go a a mbere ra go makya koro go makya go go makya sho a tabe hito te gaj ka tsausha kai da holo ambere ra go jika te kai te tswana tsausha ngambe mbere ra nje ta mahanga ga nje kwa na ga nje ga jike tsone sa ga khomje te a te koma te kwa kha tsho kwa na ane jama anja jwanga jite khama te no majiko ya jwanga ka kwa e nje no a je te tsone sa ga tsausha na te tsuwa e aji kai kujite te te kai tswate Radio X ka FM Kinuti Obert ndani ngicame tokwa kare ha detaya twata ya tsone shaga twa ko tsai kwa te cheka go jina chem go jina ka hito te tsai na go te tsena tse twa la go tia go ja te khunya nga go te programs ke tio tsobuji tenja tseuwa go tao ka enja te go te ku ta khono extra sorg ta mite extra sorg anja te mo maki te utswana wo create na ta i kara wo create ma sai she wo create so te mo para tswana nguwa wo kribe khana ka ya kha a khone wo credit a khana na tswana hambe a go ke nde u tsana go ya khana te ta ya chamata nde u tsana go ya khana te ta ya nwa ma kwa ta te chamata tshe amsa chamata so a kwana ka tswana para tswa ke ya kha wo kribe kwana tswana mo a go be shwa nde u khana ya khana ke te khama deta wo kri ka di ta matswana a go be ga ma wo kri jin ta be khana tswara go ta khana ke ya te wo kri re tsamjika be ki na wo kri ji pere wo kri ji ma pe mo shobo ji ma be ki mo shobo ji ma ji khana ko jin de u ta ga be ki na ta ga pe no ga di khere a kwa ga di om ka tswere sina go kyare ka ma kwa tswere sina go of ngi ya go kurwa of na ta hi ya go so a go ji te ti tsam ke of te tsuwa wo kri tswa re tsam ka te tsa ya go jia hi ya go be a tswana tswara go ta gana ke she go ta wo kri le tsam ka gan tete kwa kha tsama te kwa te go te hi kwa go ta o tswana ka khuo go ya re tsam ka no tsum tswa ma she go kwa re kwa ta tsum tswa mbu tswa she go kwa na hola tsum tswa ntlo re tswa ma anja she go thungwa go ta ya no ya ke ka ga ke ka ga ke ka ga ta gona te a ya na gona tanya go te tswana she go a ta i ya kwa mana te khuyo tswana gana ke ya ga kongwe go show grenat a kwa ka te tswana khube tswana kumbe ngu kara kwara platform tenete muwa ko te tseuni sa gati ya tsena te boridiki a tfe jikite te muwa te
tswa ndi khona tina tswana aguya kwa khona tina no a go jite a tswa te tswa itseusa te tswana hito tswana gana ke ya ga shosho kwa te tina mtsha makana go tswa ke ya ga kwana khuma ka xiqae go tswa tswana ndi khoma no hambe tswana ya go gana ke ya ga tsam kwa go ke ya kwa go ke ya go tsumtswa ma a of ke ya kwa go da gona tsuma kung khoma e ya go tsika da gona hambe a makuo go xa wa go mkhoma ta gono geuga te tswana tshono tsane go wa se tswara go ta tsae ta go ya go tsamte ya shwere ma a tanga de e ya aka ta gono nika te aba se go siela tsama te se wo go be am tswama no am tshuri go tswama ndi ya tama ya ba no tswama go go kung tswara go ta ya ba no tswama kuri kuri na go wa go ta tshorwe te se wo tswama of tswashi o enxa kwana ka te tseuni sa ka tseushin ga bana sa ji ding te o gamji jang toro ji ja manja sa ji ndi te koma go ta ana kwa he ga kwana te tsewe itseusha te tswana kungo go gana kega si barabe a saaji o ka saaji aji faile khabe ti a go jiti kana go jiti tswana domije khuri ka go kwa eng go jinga kwana ka te tseuni sa ga tsewe e a he extra sorg ta tsitwe ga he te tswana anja te tseusha tsewe te tsewe te ta maga te tseusha tsewe e ngie tsukara te tswana gana ke ya tswara go sikiri o tsa ke tsambe tamaga ai mo ga go krina te tshono na ga tsaka kara dino te mo wa go te a de o kri mo shobo e na te ta ya go kri ya te ta khabana te tsago te ngago a a ata o kri go be ata ma hiti kwa go mdi khere a ata hiti ma ga tunka go ne ha tunka go ta ata de uta te tsa kara go te tsuke go a je te nwe nga ma re tsam ka bana te a ha go bana ata he no tsuma te tunka de ndwe no tsuma tsuma he no mo no tsuma kete ana go nwe he ngabe ndwe re go tsuma te he no mo a a nguta nwe he ngabe mba te koro ha nde te tsa go ga te nya no mo bo ma te tunka ra go nwe he te tunka ra go a nshim tsaima te she go tunka ra go ta ata so de uta te tswana a so gana ke a tswara wa ta o create na hambe ta ga gana tsama de kwa gana qete kwa hiku kyare na ku yare tsamka tsum tsheshe ko khanya gata tsum tsheshe ko ere gata tsum ane she go thunwa gata so anje te tseuni sha ga tula tbe te mo te utswana a tswa a kumbe tsawa o ka gana ke ya ga tswe kwa ko gana se wo krisha of gana gana se tsusha kwa te of morara manja te gana mo wa sha he a morara gana se tsusha kere ko hambe mtsheshe ka te tseusha tsewe e te utswana kwa na faile gebe mete ti nga oe na nne te tswa tsukwa tinga o nga o jitama aji ke tsantse ya tsuri gona te no te utswana a te tsewe e a gona te utswana a tsuta hembe ta aji ka go je te te ta ka tswa te radio x ka fm ki no go je go ka ka tsara tarati obet ndane to tswa te ta ya darana ka te te o programs ki tsetse side by side ya donor da hatse ke tine amte ko 5 ka minute tswa je nge ka taga te twa ko ka kwa taga te o program se khiri ko tine amte ko 5 and 30 minute tswa je ti qate yana ti tswa darana ka ye e khama de tsedi ke ga tswi ga tsamska na ga tswi ga nga shwa ga di damaka mburu damaka na dobe damaka ti ya go je ga te ko te tsana go a ga tsetse te kwa ga te o program site by site.

Ome parte vista te tia Francois Boys tsane tsia makoti a anka te ntseska tsame te mono ya fet amako ni render tak manite zyangke kara khaham programme journal te mete donar da hanse ke gonam ka ti seta to darana ka de kango se ko khirisa nye 12 ret amate kwa kham no kai ku zikhom kara programme ki te tia anka kwa te te mo te un anak a ke ti ta ko khona u qe u he qe u ni sa qe u ni sa kiri ku ni ki ko ne ta ko na te mo tin kwa na he te mo khwe kwa na hem ta ko no tin te mo go te se ta mi a te ku nya are ko te ka di am tui sa su ku nya te ku nya te kwa kham ke henka o ke nga kona ki te un anak a ke te mo kan ta ko na an qe u ni sa kiri no ngi ku am ke un sa te mo ka tin ta ku ro kan khwe na wo ko kana ku in zi ki mi a te siri an in zang ki ku e wo ko ta ku na kam zi te mo tsu ni sang ri sna ko ta hono resonded an sa ta mang ri ku te mo ta ku na tsu ni sa wo ko ta ku na zi te no hi to te mo tsu ni sa na ku te uta ku na ki tsu na ku ke he tsam tsu ku te kha ta ti nga me te kha ta ti ku ne te mo ta ku na tsu ni sa kwa rasen he e wo ko nge nyama ku te nga me te uta ku na ki tsu wa te tsam zi ki mi ya te ka ya ka ai he swere ka ai he hu zu hi ya ka ai he e te a ka te nga me nyam karang ai ski tsu na ko ven ana ka ki ta ma tsu na ko kwa na zi ti zi ta ka ku zi ki te ti a ke kren te ko ma te nga programme journal ta mi te se ko yam sna kwata ha si ki ni ke si kam tu ndak mani te zi e ya kwa han ko si ko khiri sa hi ye 12 rek ama de kwa ti o bori te se ko te kro kom sa hi yam no bori su ntoro ki vatisan mot vieta met programme kro ko a kam ska ma ko ti se ta to darana ka ya go bori ko khosin ko te anka ko ta te bori ko khosin radio si aninza surya te zi venu bori ko khosin ki ato ka surya te zi tinzi atams ka te anka ko ko toti si ko khiria ko yen irem ama de ko atams ka toti si ko khotam

0: e ka roga ho ex ka fm ke ke tena tsa ma 12 re ka ma go hanu bore shora ma tera marat berhum manastra mbana lance sa ka koma leon schreiber a karati shinu ngurun id 2g in 30 mart 2028 ke shinu khabana ga jao ka e gobe tam ama ata constitution here vol da ke tinga johannesburg ke ya ding go department de shu Quantum Leap takti de VC and Surety Kim. Amanga disinu 14,7 million South Africa kwe a nangin kwe na go permiti jika wiki te tona gwana oha ngi khurun ay di buka kwa je jao ka haklo tam. Tai he bismisi kom nuart vesi si uma brown mo khochi me chwini ta ngi kama e vunsta kat e si kam. Kaya ay chungi tango ama karmatin kuna ayo ngo tukuji asta tinja kana kia teji karaku han kinuk enja kaya kuntam. Mokotsi ma ewa kwe hi ngo om bapira di te a imkiwe hi te ima karo hi kwen anako te kungay ki tako nguri a na muteto kwa uken ki ima kurina hita ngo mboronga si November ngye kuri siki ngo tun kwen akama a tukunsa yako te karo hita ama singuri na ngo polisa ki ewa hikim. Kaihe Zimbabwe ka wuruhim Britannia kom do dana tsumam he ngo am a Britannia unsi uka nga kakwe ko ui dikwe he yenan 20 Oktober mka chunya huitam. Tsuma kwa mai ka Johannesburg zidi hofo eki te ta nustati na hofo a karata sinu kai kuji kwa na ha ama karimati nse kumwa te ngo do kwe hinsa ngo tsumburonga si kwa na ha kwa ngo kaite sikima. Chuma seko hama mboronga ta dorokwa hingo omba pera di te anu kawa ta hamki wei himboronga iki tako ngwe kanga kai klo muteto hama oro hitamo. Chuma maafir yana kata kwenye kreit kika giawi te ngo ohe am ae kwe nukta mtuwa shao he ama kwa karakwe hikim. Borishi ukhiriwema. Kabineti na nte shika awa siete ngo tomkasa nikuwa huita El Nino taki tegoro ochinja sene nikurisi ukhiri weki na kama yukuri ki tese na gutami itehema. Akwe, hise na te kante ukoro jite de kwa mzika saa animboro gaji chara kwena ngo unwa kwa ngo wiki cheka agwe taku iya tekema. Rumende nga atesinu muteto jekana kia kagwe. Ngo kaweka kwe jimbuga na municipality tisha ani jao kuji ango hun ato unisa tebe ta na kununga oji kaya ha sa mboronga wo kwa inji ato usak eta kaiko ngo kawiko kawi gwetam. Tualfiri bore teki ata ya akhire ngwe kubore habana kate keke gwetam yen ire ama huyom.
1: Kim tsawala ke tsik de ya walim ke tolfir ke eska fm tole magya am bungi gaba eska fm agi tangya tang tam ga kin hum yamin reverten moyon minister yang higya wa benalen saka aywa leon strober kang hi achik de gem ho okuyan khale mangan te ke id kang higya wa ka tang tay ka sing agya kham sing wa inan 20 ke marti ke 2% 28 ay gani kuna ka hika diwi kwa gi kaya wuzala kan ayiki mkale manganka n. Yak ngu yin aga gani kuna ka hika gigi ng kleka hinki gigi kamsang uchi aga gani kuna ka Johannesburg aga kuna yi aga gigi ng ya uwa tika aga gani kuna ki kangasing aga gigi kamsang uwa kyo yi ng hitik digi ya uwan wintem lips ayi gani kuna. Ya tene gege ngon ya teke chik chwa ay krisi ya chik de gege kamsang teke 14,7 million ay chik chwa yenge ngon South Africa ngay gani kunan chik de gege ngon ay di hongka ang hii tene gya wuzala uwa ka ngon ka ang hii gya uwa ay di aga khurun klein. Lapang ako yang hii chik de gya uwa Norvesi ay uwa bisa kiti kao brown mkhochi vunstak ay kam ka ang sing atik digige kong ayang kulagya tsu subesan vunstak kam na hidibitag digia un ang ngaw subesan. Kang ngaw si ki kong agang ya agia ngwa kamago tuu ka ang hiatik digia kring ngawang aging kulaya ang ay gani kuna ka ang istatu gia kamsan. Mkhochi ka ang sing digia tsuki wanang ngawake ngaw ka ang gie kulaga kanu ngawake ngaw ang hig digiga ng huwza la kaling aga chon ka ang hitini gia ovita ang hong awa kamo kwege kaw ya gayang kige ngoyan ka November ay gani kunan. Mala pang ako yan, chikde gie ki kama si Babwe ayig gani kunan chikde gie ng Brits ayig gani kunan. Dodanan, Nchuma kang heya ulasing ay digi ke kongdea inan tuenda ke October ngay digi ang hofu ay gani kuna tagiya subisan. Chuma kwe ngang digiri ang Johannesburg ay hofu da ngang kaising agiya subisa kama kwe hula ya ang heya chik digi ang hongkwe panggan. Tisa kwe ka ang chik digi ang hofu ay gani kuna singgiya kam kama kwe sing uang hula si chik digi chuk gwagin amakan diyan. Kang hising atin igyan wa kama ko tu lagi hm yang hechi de gi hm lagi hm ke panga sing de gi ke wanang ngawa ke ngau ka gi kula ka khanu ngawa ke vala ngawa ke ngole ngui kama ka de gi gang hm de yang ngole ngui aga gani kuna ka ya gi kula khanu hm chuma sing agi ak kham sing wa khale mang ngang ka ta ki lo yang chi de gi ngo kun sa fir inak te kuna kre ayi gani kunan kang hek de gi hm ke wa ya dewecha ke chi de gi ya chukau ke hula ya ang gani kunan tang hm ay fasi kabinet kang hei agia kham kham go so ti aga ngau ki gan kan aga ang kang he singya kham so ngol ngun aga ngo chinji uwa ka singya chwa yal nino aga gan kau yang ka te ki kau yang ayang gia chik den kham sung aga ngau si gia ngun ya te ki ka hengol chik de gi thokwan khu kham khu ka chik de gia khale u gu aga hulan ngawake viko makangia uwa lanbou ngawake kwa nsiki gika ngama aga gani kunan. Kole ngung atumina kao hong agia kamsong chikanta gia ngung hea obunga ngang halema ngung ngawake manisipala ayi viko macho ngung ke gu aga ulamaku gien tuwa kam kamaku sung u kahitini gia ngung hea take chikan chikdi gira tuwa kalik kamaku gani aga kwa ngihin kahin halema ngung gu chikdi gien hongka kulan. Kwam chang hum yi ng hea dolfiri ay fasitikam chawla diwi chikdi gia uwa iye niri. Kamu jadi lagi ya samcang mungkin SKFM.

Getaren tsane ti ti ku yamako anka ti 6 7 tanu kaska tsame ti mo no 12 hek amako 13 minute zengi kara kwaham no yurna altamit program en ngese ku yams na kwaham go si ku khirisa hiem yen irek amati kwa kams ka tut si ku hutan ku yo program en go bori ku khuzati anka ku ta ti se ku yams na kwaham bori ku khuz radio si anen zengi suriya ti tanu te anka ku ta ti venun ki ato ka suri tan ti anka ku ta ti program kuro ku hem se ku yams na kwa ta hango si ku khiria go yen irek amati kwa kham bori ku khuz demo radio si anza ti wo de kwa ti te anka kwa gon tsan kara ka tsan program ha ngi hem tsanangi ha kom sa ya va te ti kwa ku kuri na ta kuri bori ha anka sa ya va te ofum bamba bori tanu kuro program ngi ha ha yams na kwa hango se ku khirisa hiem demo kanu yen irek amati kwa kams ka tot se ku huta no demo nyam ka vie ke ngi hem October and Goema, Qua and Goema, Goema Hota Tamziki, into Timu October and Goema, Tehosite, Avasia Maritan, Timu can tell Quananco Surisica Cos Naco Sita T, Firica Quartalziki, and Quanakin the Tamzite Anka Tingote, Avasi, Teuquanate, Avasia Matati, Suri, who's the Hanauzi, and Gong Tamzicate, Avasicatati, Quanete, Ansing, Viki, Yamatiski, Teuquanango Cos Naco Surisica, see at Quaham. Nuti do ka te zao zi tamat an kriwuni sa kromu karate kungu. Nga kwa na ki hiti yung tam zi kakate ukona seira te kriwuni sa kromu karate ku. Kuriwa kwarta la ya kwa ta tam zi kinko sure eive tatin siye te tam zi klasi zi yo ka kana kaw tatin. Kia kove tatin sure ka siye ta tam zi kwa na te ansi te ukona nge asota kwa kai ku zi. Nkuri o tam zi kinko kai kuna data zarot ai tati zao ziange asota kwa kams amkun sa kuma a ohe khana go nyama go examen e barati kams kim ma kona ki tsuni sa hitu te kai ku kwate u kona na kote an ka amkun sa kirin kwartale kona ku usne ko sie te kwa khango avasia hasi tati nu ti do ka tem ai ziki nyama ti e khange a kai ku ziti wo ti sure zao kwa de anisa tan amkun sa tseka kwa nete tsuni sa te u kona atsetse khana u kazi ang kams kita mangkomu ti tati ang hanzaroti kuzi kuma anati ezi tekwa nu te kum tati kone ahizi tsun sa kume te muti ukona akha kongo suresi kasi e te kamsiki fakansi kamsiki hama tsun sa hambu kazi tia ti tuya hatama ang tsun sa ham anisan wazi ang was na khunu tan kuitsa ta ti tan ti do ka de anzi te motse ka hinzi bona khome kha gungo kuri o examine nge a gara de tsams ka o koro koro sina sia ko te mo garago kone ava sia kha sia te klasi o sike a sia te tsams ki ta si tinzi program ki te ke trinte kom ta tin he kuri o program se ko yam sna kwa ham ngo bori ko khosi te anga ka ko ta ti program to ti sia ko khiria go yen ire amadi kwa ham

Okay, mchawala ke chigde ya waling ke yeneri ke Eska FM. Dawle magi an kambugan gawa Eska FM. Iwi tangia tangtem ka kin ngum yamin arverten moyon. Manisteri ng gya ua benalin saka ayi, iwi, Leon, Strobers, kang hi achig gya ngwa o kuyang kalamang ang gya ngung yateke ID kang hi gya ua buku gan kau yang ay ang tibresin akin tuinda ke yanan diyardak ke Martin ang ganikunaga kwa gya kaya panggan. Kan ngaw si gan chigda giga kuya chigan ke Johannesburg ay gani kuna ke yin ki giga kam kam go san u chi aga gani kunan yin gya wa kuntem lips wizem ay gani kunan. Ya tene giga ngun ya dege chig kwa ay krisi yin chigda giga o fir sorry 14.7 million ay chig kwa yin gen South African aga gani kunan tene giga wuzala u ay di ka ang higya uan buku aga gan. Kau aga konda ka anchik de gie tron ngalo kama kwa michi plan ki kapse flag tan ay gani kuna ka ansin agia kamsa watin han aga ngaw ka anchik de gie ngwe kunisan ka ang hechi de gie ngwe sa kuya ka chongan. Andre Trout ya ang higi oplisan ako hana kao gie ngung hai tige nakam ki du ka ansin agie chuke kamsa u di ka ang aga gani kuna gie chuke wana ching ngay cha sa ang hechi ngie ki takkaun. Diyar di ang ayawa sing di gita chuki wana strati ngang kang hiya ki gie muku gie hong ka u ting ha kang agagani kunaik di gie ki kaya ka chongan. Trout kang hiya chik di gie aku yang halam ngang dagi sing tuan ngahi chik tuwa yin hi chik di gie chuki ting ha gaya gani kunakwa ng kang hi sing agia kamsite ki kula chik tuwa yin siti ni gie king hikin kamakan diya king kulaya ng ayaw chongan. Kung ang ngawsi ka ang hespriya der hong at inigya o ang kama ko nga wagdang ang king watu la kao yi ng. Unvetakan ay hefi ko magangya o main agagagi ko yin chik di giya wan skunman skof ay hapati gani kunan. Ki mpo malangga ki gani kunan chik di giya o muso boto ay kunan sing di giya chugi wana uwa ngunung aga ngui ka ang hising di giya chugi singa gani kunakwa ng. Tewede aga ngong tam acha chong ya gaya nge sende ni gigi da chugi wanan ka ang higya kalik kamiko aga nge chochi ay ngulupu ngay ka ang hivikin aga chong gani kuna gigi mgo kuni sa hichik chwa sing gigi chugi taktaw. Mta ngam ay fasin. Kabinet ng agya ngong hiyata ki khamsang ki ngoli ngong aga ngong chinji wagi kaw ya ng ka ang hi ngoli chik gigi toa kwi kamakwen. Ke tro yi ng he gya wa el nino yi ng sing gya ng yata ke ngoli chik di gya kwi kama kwen. Chikang aga ngaw shi chik di gya ng hot kale u gu nga wa ke vi koma gang gya wa lan bau nga wa ke kwa ansi ki gya ka ngama aga gani kunan. Ngoli ng ay tumina ka hong agya to kamsang wa bunga ng kale man ng maku gya ng sing u manane kwa me gya sing uan. Di ka ang higya wa gu agang hulan hong gi kam kama kwe ka ka ang higya kamsitake gani hong aga gi hong dokan ong di ka ang higya wa gu agang hulan. Uwam chan ngam yi ang hiya yiniri ay fasitake mcha wala diwi chik di giya wa diwiri kamsa giya sa ngam yi ang hiya kwe damwiki iska FM.

0: Mtawalagi chikdi ya wali mke yeniri ke SK FM Mtawalangi ya mtake chikdi ya mtaprogram yang higia omorsani Wa ke wali mtawalangi magia mbukungi ya wa SK FM Iwi tajik kocha sangi ya kakak program yang asika mengamik ya wami Arevertin moyo ke chikdi ke maritz mberekhun
1: Yen iri amta ko 6 minute jingye kwa XK FM ki Tam kha yere kwa teo jau si morosani taki tosiwe Bambara khut ekao si ka XK FM Khatuang afata to Teo se morosani ki darate cham Reveton moyo no ti marats perekho
0: Kim jagia sa chiyam cha program yang higia ua morosani Awa ki kalakum gachik de gim ha utuan Satu gang hei acik degeng ang parlamen angang giyak kamisang oh tisang agang ngawisik ayakang amakwecik degeng ang kukunisan kang hei giyak kalik kamago wak eki tuwiding aga spesiale tuwisang aya veta ganikuna kwang kang si giyak kamisang oh tin milar trendi aya malis nga saisi amaku giyak kamisang oh ti kang hei cik degeng uwan chang aga ganikuna gisumani giyak chok kamisang oh aga kulan Bunga yin hechik digien un kani kuna kwa anke luwandal aya kani kunan ke bunga ayin kalimang ke policing forum aya gani kuna agya kam ka ting ha aka ngawsi ka ang hechik digien ngu kunisa ngolin nga gani kuna maku gien tuwa kam kam gu sen u ka ang higya wa tau ka hechik digien ngu kunisa Ta prokharam ang hufasin Manisteri yin higya uwa wo unuweis nga wagi obleding aya gani kuna puti manumela kang hi atik gyang hok uyang khalem nga gyang ngun ya te khau yang ayang tuwersen 720 dak ka gani kuna kya skola khau kang hi agya khamsun uan ti khoy hi chi gi ya to khala wa ti ve ki skola ng aya khuna te gem chawla di chi gi ya wa tuweri khayam hum ye ng hi ya khoy dam wim cha diro gya sa SK FM
1: ng isi umur sani jaw ki ti ya bori jete wo gwe tamahanu ng jite kwa te ki shure gwe tam ko satu parlamente en a sekiat ina question kara kha do mitam ka special e motetu he kya ka sekiat he go 3 miliard rand a go to tu ngui an kha sen kho ji a wiki go enja ku ka ita de wo go ha bore shwe gwe asino lwandle mbunga kwena u policy forum he ni ti ya kwen a kau twenty ho a aninja an tsouni sang lebe go ta ku yetim di koma go ha sino minister a kasina di jawa ketrama go a buti manamela ni kwa a ka kwana het wedisen 720 ga si kasin kuri e go wa tsuwa ka an tsouni sa cha ka go ta kha tinta tsa matwe ire tsuwa de kwa ha si e go mo morosani khere gwe tswa kara si twe ire amno khedambori etesi e go wo gwe

Twitter tsa mogwa XKA FMK bambara go ntsetsa ke ketete na di marats bere go bore shore materam Minister Mabana Lance Sake koma Leon Schreiber a karata sino nge groen ID buka tswaji yena 30 Mart 2028 ga sino go jao kae go beng mo sikitam ata ama constitution hevel da ke teng ya Johannesburg ke ku yata go shurika de tsamsi ka department shi u jawe quantum leap ta cite hem amanqa ta sino 14.7 million South Africa kwena na town ka xa kwen permanente nciki permit jika te kuna go antsao shi tuji a buka kweje kwa na jawe ka tlotam o kwena uko he nciqa ku shi lente khier ki Mitchells Plain ani kapsa flak te ka te ti he shu sana ko foka shi ya hwata Bako si kungwa tinghe spatraka o hata kima. Polisa kwe ya makwe a Andre Trout nga desin polisa na wika uisi ka ti yo kwe ti anja ohe no kta mkako cha chore si wei tim. Rika koma strati tu si anja o si deki skuse na si wose na tingo ama gwa ki klaro huyo tuka kiyango kwa wagi hausa kungwa kutu ae kwa sin o ti kim. Trout nga desinu kwa kwe te sin karati kwa na aibe no hambe hose na ti kwe amboronga si ki no spierder na chochin grupo di ho sesa akona nyama khata ya fo di mboronga kwe agya watitam choro a o muteto mukoti ho jawa klo kwe di a tu si enfiri ta ki te dao si skuman sklof pati ki mosoboto ki mpumalanga nja wose na tam nye tam ka choro a tam e o ki wose na te a ngo kao ku a chochin grupo ji nyama ti ya nveke ki tiye te kem Dao ek eise ke mwa huita no hutukuru kwen ang a kaite ngo tu dao ji a ina jao ka tam. Borishi ui khirwem. Kabineti kwen ang kwe si ka awa siete ngo tom kasa muteto si ngo hana kanjanu nga oji ki hongo te hwata hongo hono kao ka klo ji a ngo el nino goro osi chinja sen hoi ngi kuri si khiri ue ki na kama e kuri mki kwa huita kim. Korwe kwe unisa ti sinung an kwe unisa chuchu na bara hambe gwe Nusha mboronga jite gwe ngichara ani jao ji na unho ahunga gwe tam. Rumende nga desinu moteto ji akana kia gwe gombunga kwena na municipality ji usha jao ji akewa isha tako teunisa nga oji sa mboronga a kek eya te kwa hinji a ngu kete karakawi gwe tam. Tue iribori siu kere oka ahen habana hatu bore ete keke gwe kamesie ko fir iri ek amahoyomu.

Eska if imonor ten shivan kini hamis agan higim kagin la program ki tam mada kango u se sunas mo baya belangre ki ambram hingim doing kachwa kna paling ngablongo sa kamingi tinga titikang momo tinga titikang wa kwe diwe longo sa kapa ngwisin he ngawaki teiti he ngawaki ngale momo kachitika ng he ano se suna Tayin tago kikin ngaling nga kikam ayayayaya kana kachiti ka ang kana kwa tuwiri ng yang hito na taki meta ko ng kachiti ka ehe ehe kam kwa gdi yang hito ka presis faifiri ng momom ting nga iku kin ngaling nga waka ki tiki hiti ng hi tamo ehe kaya ka gya moderna kwa gya lungkisang hali Kapalinga wa diwi ngay kama kwe ka. Chisi ka ngay ano teiti ka ohung dawa ngay teiti. Teka waka ka jala siwa kawahi dawa ngon hauskola. Da ngay ya walong kasi ta firstan wola mamti. Van wola heti ke asesuna heti ke nguisng. Heti ke ngale. Sinko ambara ngana kwa kwe. Momo tika ang akwa sa ata ang heti ke he anhana tkwa. Ngale gani a uwa kwe he. Sakwa ake tika ni tamama agi nguhi. Ngale gani uwa kwe he akawa uku kam. Ngale teni ni uwa nguising ma ni tama. Ta kam ma vieke ma ni tama. Engleke mchangu hanke tiki. Ngui tuwa ngu ma kam ni tama gya. Ngui ke vieke ma ni tama. Ta kam singe ehe wati pangi kama ma ya nita ma ingli ki kawa kawa chichala sing kawa nga ka stop first stop along sa kakidawa atie ke ehe waga wa skola ikatutu after double ka along sa momo sesuna ang mga kula gya first kalende sesuna siya ang higaw kam ya ma firi ya ma dri tapalin nga ang along sa kakidawa apalin nga ako dawa ki hers gya kula lente gya kula Venter gya kula. Ta chichi ke he a ferdidli okwa ke ka kapalingo a kong kama ke ka nga firstan. Ngana kwa ka chichi ke ang he mchwa chidde duwe ke gulente ngui he ya waka ngui he tia tuwe dewa ngkam ke kwa chii. Palingo wa ya ngai kama kwe. Ta halingutu ni huye furbelti. Chi kwe ng he dago ke kam he kwa ka. Iwa di beste chi kwe ka ka furbelti. Wola nghe wakum teti ya ngai, ta wola nghe wakum aga ujawa teti ya ngai, ta wola nghe wakum buto ya ngai, ta engleki yikwa ke longkisa

Exka FM 107 ngeke nihara mtsamtsa musumandwa ke ngwege tsamtsa ke kumange wala khamtsa ke drihi tsamtsa ke tini munite ke mtsa wala a ucecwa ra mtsa sare ke mtsa ko iqala mtsa khona tini ke tsamtsa tsamtsa samtsa ke tere ncine zahara ke tsamtsa wa bengi rongo ke kumange ke mtsa wala a agqamtsa la ka wishis ke mtsa tini ncwa e a qongtsa a mtsa borho mtsa nga qhinde ke mtsa titima e tsiwisis ke e ka mtsa ncwa e tani agqamincwa wa ncwa kha ngotsa awa mtsa sengke ke ka wishis na khamtsa ka ke mtsa mane ya wa mtsa titima e asung kausianam samane wa mtsawolai da asung kausianam satiti ma mtsamane okama wa tsim satin khaitona mtsawisinki kwa enkale manyim satini a ho singa tsigising awa a tsimbo e he asung tsigisiki atsigwe afas atsigisinki atsokton a kadasi aqhinda game tsasinki yeti khale manyu tsigwe a atisha kakeni amatswa asinki gere garo e ma amatswa a a khabare ke akansi mana fa mo tswa tomatiki ka sa ke tsi ka khutsa tswa o tsi ka khutsa ma ga mane tam ko ya da ka qhine ke ka bisi kana a khamtsa tiki ina gare garwa e him tsa wana ka wana tsigi si ina khatiti mo him tsa wana tsigi sang ke ke mtsa jiwa qama ina khatiki a tsigi mtsa mtsa jiwa joy re garwa im tsa wana khale mo ncim tsa jiwa joy titi mo him tsa wana khale mo ncim misin ke ke ka wa kona kang along sa khama o kona kang atane ajala khama o kona kang atane ato khama kona kang atane apasi khama ka wisis kan wada ka ngosi a kham sa utsi msa pasim sa sing ya a khalemando a ngonteki ka e he a western khama tiyo ka e as a ngaiti o ka e he atoto go tsi ina khatsi ya tsi de a msa sindiki ka wa chimbona yang atane a khabareki ke mukulung sa tsike e kang a atuhun ke apanga o tsike ya fulu ke ne ka jala a da kang a tsong a tsike a fulu ke ka ka to a he da kang apanga no tsike a qama ke ka to a da kang a o no a o tsike he kang a gu kloka o tsike kang a sing kloka da ke a titi a apa si a uzela no tsike ha tsi jala sing a titi pa sa qama no tsike a tsi jala sing da ka he a ku na gu ka u sika na ka wa ko ya a jala qama ban yin na ka tsike ya tsi jam tsake qhale man nka e tani a wa khale mo ncim tsasene ne si de a tis a ge tsige ma a tswa sing ka ge kansi ya ai a ka khabare ke kansi ai a ka tis a khamatsi tswa kansi a ka kwa sa khamatsi tswa kansi a ka go ntsa ntsa tsi tswa da tsige he a kwa long sa tswa ka a go nna ke ka usisi tsi a kwa sing go ka ka nga tlhangwe ya ke tsi usisi tsi he a kwa go tloka ka nga na tlhangwe ya ke tsi usisi o mtsa go sing khale mo ncim a ne si ta ke tsike he ka khwangkwa ama amane ha oha ta ojela ina khatsike amane oha ta ina khatsike ato a ka jala a ke titi mando ara tsike ka jala ko a ka auka ta ka jala ta tsike he ka jala wa wa a ke probier tsingwe ke ganingwe ta ke bai bona kale mando a ke probier tsike ganingwe ta ke tsawa tsiando a ke probier tsike kale mangwe ta ke long sa sa tsiana a ke probier kale mangwe ta ke pangasa tsiano ta ka tsinga kana kang tsi kwa ta ajala khama aka kwa ta apasi khama ke ko e awana khama tsigisinge no khokam ya tsanga mtsa kwisinge tsichisigising a kwa a ke khale mona tsichisigising awana ke tsiyang kwa utlo ke at nga mtsa singe ke tsawa a ke tsiya a school of a ke fa tsa school yena ga tsike ke fa nqo a qutwa tsim higising ke awana ka qoqome ke awana he ka tsa ke tsike a no daga ka tsi a ke bolo ya no daga mtsa singe ka wisinga na tane wa khale mandwa yang ajala khama ka wisinga na khale mandwa yang apasi khama a ka wisinga da ka wa ko e kang mtsa along sa khama ka wa ko e kang mtsa panga khama ka wa ko e mtsa hostan khama ka wisisi ke mtsa nqo tuna tsige him tsa tu ke mtsa kwa ma u tsige mtsa tu ke mtsa o jala tsa go singe ka khwara wa tsige he he khwa ka ka qeqa ke mo ku tsho ga tang tu tsi o mo ku tsho ka o tisa tsi o mo ku tsho ka to wa tsi wan apa si a sing ke rigaro ya e awana ai a u zala rigaro ndo a u za awana ke a u zala rigaro ndo in khatsi a tsige he a ke ne tsikang ka ma qeqanga ka wa khale mando a tane wa lungisa khama kai a fulu ka ke ne tsikang a ka tsikang ka kula tsike ka kahana me tsikang tswa tsingwe tsa masana tsang tswa kona kona tihami ta makang wa qalitsana ka ware o tsigising tsa singi ka wa titi mandwa he a kuna re garo jalasang ya e pasi titi ndwa he a kuna ke nqa qale mona titi ma a kuna banga tsika no titi na ngelo sa tsigising na a gwa sing ya tsigising ke kula
awa festana chigi singi kuna pengi singi aga raksina kuna pengi singi ya aga pangango kuna he a kasinge ki ka mani ki kwa o chigi aki kisi ta ya gini kehi ma kwa u chigi ma fakta skola ma tong chigi kang malongsa oge ma wana kamo pasima pangaga na marke e titi ha u ta ka chigi singi ka e he a chinji chigi ka chinji ta ka ngawi chikrisi o ka chinji chigi sing ka ekang pasi au jela ka chinji chigi sing ka ekang pasi au panga ta ka sing ya ka ki kona o afustan kama ka ki kona ta ki ne chikan ka ma ma eres ta ka changa nam tsim tsa titi ma ka tsa tsa sam tsa kitara ngena ke tsamtsa ke ndlo ka tsa tsamtsa ke ngia bo nga tsa kitara ngena tsa sim tsa tsokong tsa wala a kam tsa di dri tsamtsa a ke 15 minute ke chimboi

Exka FM 107 nxeke nekhala ke mtsasa amtsamose ncando wakhe thina secamtsa danki madiba wamtsamose ncana mtsathethi make ucecwa xa mtsathe ke qhuma nqike mtsakhe tara ncana mtsakhe sa ke wola eh ta ke mtsawola tena qhuma ucecwa mtsakhe kwaculo kwa ke wola tsigcam tsakhe fa fefiri firi rem tsasa mtsang hum ya teng e wa khuthalo ye ta ke khwedam ke mtsathimbo mwa ndam tsathethi ke wishana ke mtsaqala tsho tena ncawa nca mtsisa ke wishana mtsang khwa khango qe ka wishisi ke chi kapasika kwa kwa utsike pasika usinqoka etsike pasika uqhanqwa wa kawishike amane kwa wa ngisinqheke ke titimando amane kwa wa dasinge ke tsiwishike nakadzala qwara mtsa singe ke kawishike na wa pasi agwa ka ke positive manner singe ke tsike he kamwa tsijala sing angwa to tsike tsijala sing kang a tsu tsatsia tsijala sing kang a plani dasinge ke mtsimwa wa kan kumsi ke atsiya ke tsamsang qaimani yakwa ka tsala singe atsiya ke tsamsang qaimani pasika one kwa ka e kang aqanqe ka tsake tsamsang qaimani pasika ni khona ka wisika na wa tsike kang apasi a gukoka da kawa kwa singa ka singa ke gani tsa ngisinke ke ka tema kwa manira jalang ni pasi o khamna ka beste manira mamchi ya e pasi yang a gunna wa tsika na fa gunna plana no o a khamna plana no tsike he kang a singo fa a sai ke kawa ka jala khama apa si aqhekang sing ama nea wa ta chika na ajala ama nea wa ta chike ha ato a chike ka khonkwa u chike ka ka dia kro a apa si sing manirati mayang a apangan ma cara manirati mayang agunna wa ka usina manir ne kwa mayang apangan na ka usina ta a jala asing teke kausisi dia a ta ma asing gani gising ka e he akak purbir ka ofa pur birka ka katisa pur birka ka pangasa ka ka wachi jala sang ka e hikang ato a van ka e a pur birchi choge singi ka wachi jala sang maniran dua yang wa manire akwa sa a ke chiga e hikang ano da ha chiga e a singi ka wa ka kama wa sa kana kamu sisi ka a kunchi o aguchi he kwa ke a erensta ka akam sangi ka wa chiga yang ka ke chigi singi chwachi a chigi singi a chuka agu a kamsang ang atwa ke aguri tsatsana makuwana wan atwa atwa nga ka atwa ngikini mimoni waka ngajela mchi manirma yang pasi magunna waka mchi manirma yang pasi ma kwenna wachike juma matis ake ka kwenna mi juma mafra ke himasinga ku tsawmi take ka kona singa wanga as ada ke chike ka khonkwa wasande ke chike ka khonkwa a dungu na khinga fa dungu na banga ka ta ma atwa asinge ke ka kajala si ma amane wa ta ka toa amata ke atswa thusa tsika damar atswe purbir tsika of atswe ka ke ngalisa tsa watswe ke khama tsika ka ke singe ke kama tsili a kona kona dia kama tsili kona qanga kama tsili kona tsawa kama tsili kona khuwa van ke apurbir ka o analis aka ka ka ngasi a wa tsijala sing ke muku ka sing ke ke mtsima nirma yang pasi a ongo tsigano mtsima nirma yang pasi a otis aka usigano mtsima nirma yang pasi a kanga tsigai kang ta ke apa si asing u ka usigano nka ne si tsatse ke ke mtsima kang pasi ka o ka tse mtsima kang pasi ka tsinga tse nka tsiga ngo jala tsa mtsima pasi mo o mtsima pasi mo mtsima mo tisa tsigai kalung sa a ke amo pasi o ne hung singa tsigi sing ke dia a chike he asing kwa gam chaw sing ke titi ang kwa gam chi kwa ta wa chi khi si asing o da apur bir chi gising da chi ki apur bir kwa ka ke a ang kwa sing wa ka usian wa apur bir chi ta ka dia a da titi ang kwa ang kwa asing he wa ka ka ngang da ki a ka kwa khama khawa ya e o khawa ka e ka ang apa si au pur bir chi ke e ka ang a chok chaw chi ki ka ang a ti se chi ki ka ang a jala da titi angwa ama ke ke ka chili dia a tui khama a kuna ka ke sing u ka kalama kan dua ka ke sing u ka ke mi ma chili ang li ta wachika mi ma chila probier ta wachika wan ka e he atuma kale mandua he ka analisa chana ka ti chana ka a kanta chika ndua a ka pa se using ke ke ka ma chili kuna kan ama de ang li ta wachida mar chige atena sing ko ne magata tene ma mitan kula no chiga ma chimang no chiga mi khawde ni tui khama an khale mandwa ke ma panga chige akona sing ka ge chige ka ti kwa a ama ge ga chila kona nga ta ka wa chimbo ai he a chige pasi ka ama kwa afro tro ge a ka wa nga ke a nga ta a khing ha chiga ndwa
chike pasik out so nwa nga da kling hao wan ke akuna nisi a keki nemi kata tene kwa kam ka chika o manir tene kula yema panga nwa chika ntene kula yema panga nwa chika kanga kaki a kwa sing hi a chijala sengka e chuk ta chike pasik a u chike tuk ta a kwa nisi ta ta chike chinga kana ka mcha sengka ke kana kamu se chike a chikde a vukana kamke chike a to a aka nisi ta vaka kumcha kwa wana kumna ta alung se cha e keki chike e kyalung sa tsakeka o ba nne ko na songa ka wa tikhisi ke a tia bona ka gya nka iya wa ne motswa akana tsika motswa thuisa tsika ta qhamang o qali tsika qhamang tsuna tsika wan manirandwa yang kha yang a anqanqo yang a qhamnyo wan ka kawa tsia gya he a singa ki ina kha tsika to probier o akaga ni si tsakeke mi ma thuisa di mo motswa thuisa a nna da kha gya gani tsawi sisi ke ka qhamwa tsawisisi ke ka gqomqa tsawisiki ka qhama wan ka aye ka tsiki ka ke bhani kwa u tsiki ka ngqo ai nesia ka ke ngqitsa ofa ke nesia ke ngqhi ke moku qhama ka ta tsinqa kana kang ka khawa tsiki e kanga na tsamusisi a qhamsinga na tsamusisi a ntsatse kana tsamusisi a nesi tsatse ya ke makgwa kana tsiki a makgwa thusa tsiki ta ka gya a ta tsiki a kwa u kwa tsiki sing a dzalo tsiki sa pa sa tsiki sa tsuma ke tsho tsiki ta mar a tsinge tsiki a qha ho mane a tsiki ngwa go tsiki a tsiki go go ka a tsiki ka mare ke mo tsoa ka ntsi ka mo tsoa tsho tsiki ta tsiki tsana pa si mo tsiki gandi ai u tsana pa si tsiki tsoa e ya go ya bo ma e ta a thwisa ka ta ma ka wa ke ya tsoa fur tro ka ke a ka na ka u si na ke a kona nka fu ka kona ni si ka a sing u de ke a pa si a thwisa tsa moko guli tsa tshisikana a thusa ke moko tsa tshisikana a thusa ke moko tsa tshisikana a thusa ke moko tisa a hi mtsima tshijala sing tam tsima pasikanga panga tse ko em tsa singa ka ke tsi he tswa khwang kwa kwa tsi he kang a long sa tloka wa ka gya ka tsosi taka gya ko e kang ha khama taka ngong taki ka e he a tuto wa sing ka e he a kham sing gani tshisisi asing hi chigang ke amoni ko antera ka chisi ke ka kawa ke amani awa ta ke ka jala amoni wa wan ka e ke ka jala hi a kwa asing uti gising ka utoa hi a ama ka ke golomani na ndwa ke ona riga romando a ke ona ka ko na jala asing de ke ka aka kwa alika ke muku ujala uti gising aka kwa lika ke muku utoa chigising wa chigang pasin cho sing ngkam tsa o twitam tso sing kam tsa ma kare kam tso sing ngkam tso kam kam tsa kam tso sing ngo jala u ka e tse ke khutlwa sing o towa wan ke o towa ka a nghite ke ka nosi mo pasi mo jala tsika mo tso ngo tsuna ka ta tsike ka ke jala kwa a teni pasi a sing tsi gising ma kare ka wan kona kang as a kha lu sa qhama ta nghi nam tsa ko qhama ndziwa qhama nka fritro ntsa e ke tsike mtsa a o kwa mtsa pasi mtsa gya a mana ya nka ke mia thuse tsika tsegya nka e ka ha gini tsijala tsegya nka gini mia probier tsi ano kem tsa tsoa probier tsi mtsa sendegi ka tsisi ka e he ka ngem tsa tsoa sing ha kwa ka ka mtsa ngo qale u rigaro tsia e he a tsa mtsa rigaro tsi ya e ya pasi mtsa ko to ngo tsigisin tam tsa pasi mtsa thwe tsa tsi ano ngo jala tam tsa itara ngindwa wa mtsa sa ke buya wena ke nux a tsa mtsa

XKFM FM 107 xa ke mntasamsa kitara ncinto wakhe icamsha kez DJ Store kike camsha nike soke sibone wamsa fithi ncina mntisa ake mtsa dithi maya xamsa ke ke firi camsha ke 14 monita ke chimbo e mntisa mtsa ngxhumwena ke tangi ceke yaqhungutha lethi ke khwinda ngiqima ngicuke wola ke ucecwa ake xala xa ngxhumwena ta kawishi kala xamsha ta ke mtsa dithi maya ka wishi mtsa sha ke mtsa ngxhumwe xa qora mtsa ka qona ngxhumwe ta ke cha Sungguh ke, mcaola mcapa sih mcasing ya, cikising awat titi kuat yang pasih mcalong set, cikising ni mcamanya hokar, mcasakit kalak sam, kau mcing hati ni kita mcaprom kacang awat, mcasing kawisi sih kau, kang akamat kama awat kawisi kau jelek kama awat mcat titi ma, mcing hai mcing mcaus jelek kuat, cikim mcang hati, mcing hai cikim mcah beri kuat, cikim ikam mcanoda kah kawisi kena awat, cikim ikam pasih mcasing ya kuat kak awat, cikim ikam pasih mcao jelek kuat kawisi nata, cikim pasim so sing ha o onghi a wa kana kamu sisi o lo sisi mcha sing ga ki kwa ehi ka mcha au jela khamachi a wa ke mcha tutu a kong kong mcha chi o a tutu au jela chi gi sing ka en he ka nga akwa sam cha au jela chi gi sing ka e ka nga to am cha au jela chi gi sing ka e ha khama khama ta ka wa chi ka ng pasi ka mcha sing ngai ka ke ni mcha mania o a ta ka khama khama ta ka mana to khama ta a jela ada so chi gi ka ng pasi a ngai ka ke ka na kamu si o ka na wa lo sisi a pasi a ma kere he chi ka e he a singi ka jela a pasi a o khama ta ke chi gi he a kama he kajala a ta chige kang hotu ko chige sing a wa chige kang a ama ke gene chi jala chige apa se okama a chige apa se ojala a chiwi si si gana kang pasa sing ke gene chige a khai ne gene apa se a ojala chige ne ke ke kawisi na kang a gulika kawisi na kang a okama kawisi na kang a panga a wa chok a ta sing ke kajala ta kang a si a ngang te ke mcha pasi mcha u sing u ka ke mchima kang pasi ka okama ka te cima kang pasi ka otoga chiwi sikana pasang hike ke ni a ojala ta chige kang a to a chige kang a khama awa makre hu chige sing ka e kwai to jala makre hu chige sing ka e kang a chok ta makre hu chige sing ka e kwa he a kreu he a sing ki khale mando ma amane awa ta ka to a mta ko sing ka ka ngosi ka e ka na kamu si kang pasi mso sing ne awa ko e mta sa ka khama ang te ki mta pasi mta ka Tua ka e hikang he toke jala mso tua ka e hikang tui kama mso tua ka e hikang kitao wan kawisi kano ka ama kareche kawisi kana yung haaturu tawa yung hita kini ka kakang husi kya mapasi mausi ngaya ka ki timbo kya mangha ka ki kale maki ando ngsingu ka ki mchisi sima kang pasika kama mchisi sima kang pasika jala wan kao kale mando e a sing ka wisi kana e ka to khama so ka wisi kana e ka jala wan chisi kana ama kare ha ama kare ka ga e auto ka ga e ta ka jala chigi ang ho tu apa sa sing ke ma tung chigi e jala ma sing chigi hinga khama a sing chigi hinga to a mcha ko sing ka wisi kana ne ke ka ka nosi ma chamani chwa khya chiga no da ka to am cham chamani chwa sanga da ka jala msara pa sing chagya oplo sing e kana chamu si o ko e khale mangni mcha ang wa tuwa ko e he mtsa otwa chigi sang otwa kwa e he ka to khama otwa ge kwa e he ka jala khama a chigi hem pam cha pasim chau sing a wa mtsa sik chigi sing ta mar khale mang mtsa wa na chigi sing ta titi andwa yang pasi ya sing ka usi no titi na pasi mtsa sing ge ka kama ne wa ta ka ya jala kai aki khichi ga na he ka chogi jala khama wa ge sing chiga ne ka chogi jala khama o ga chui to khama ma kamon pasi ka uni wa ga e mchima pasi ka ko khanga tseng khale mando mchima ka pasi ka ko ngaga tseng khale mando wan kausi ga na wa a atetia ya e pasi asing kausi sik ya ga jala sing ateti pasi atri kausi sik ya ga jala sing ang hotu chike e kang a chwa kang ang hotu chike kang hiduma kang asing ka wa chijala sing duma kai ya sing ka to a atam atiti apasi ausing kausi ga na ho jala atiti pasi akri kausi sik ga na ho jala hika ki ma atung wa erasta ka ka kausi si kai kausi ka ndo wa ang hei ta ki ma tungu jala chike ma tungu kai chike ta maram ka jala si ma pasi ma ka chau ka chikang ka jala si pasi ma ka kham chikang ngsing mimani ha waka ta ka jala mimani ha waka ta ka khama mimani ha waka ta ka tomi a chau ka chike kang jala a guli ka chike kang jala a kham chike kang jala a akhi chike kang jala a ta kang kana kemsi si kang ang wa to wa ka ki
maniria e yang ajala sing angote ki unka ya ajala sing atuk taka ki chigi ka ngajala a wan atiti pa sa ngege ni ma atung panga tsami e huma tung ka ajala tsami ki chigi sing matung ka to ka chi chijala ki sing matung chi ka kare khami matung chi ka to ma tu chi ka khamami na ma tsot u khale mang ko e masa ka khama o mang o ka wana problem o mang o ka o tsawa ina khachi ta ka usena ka ha along samsa o ka khangem sa ta ki ka e kang pasikang kanga o ka ekang pasika ka khama ka e a wa mtsa khaitsi ka ndwa nka sing o ka ke mtsima ka hang mtsa ngoto mtsima ka hang mtsa khai ta ka jala mtsa sing ta ke mtsa tsam wisi sia e mtsa kha break ka khale mandwa mtsa ko o wa ina kha tsike ke ngai tsi ko wa ka ke kha tsotsi nka ta ntse sing ke titi ma e mtsa ke sing ke khau tse khau khwa fa kwa ka wisi sike e tsike ka hang a tunga jala ama pasi amoni wa ka wan ang ngoto tsike kana tsam sisi ka nga tswa kana kemi sisi au jala ka wisi no kana kemi sisi au tuma atsotu ko eh awan nga ko au kwantwa wa gini chika ka a fulu gini nemi katso nga cha mi katu chika ko ai ma katu khama yini kha chika no a fulu gini a katso nga ke o ku tsoka tsaw ka wisi na ka a pasi a singi gi chike ka khonkwa ka nga ndagi tswa giya ko eh a tsanga ndagi ya ko atsatso na mar a pasi a ka singa ka ki gani nui ko e kana tsamusi a tonga ki agia ko e he a tata ha ki ne ka jala si ta kan munda ki mtsapasi mtsak nga titi mai singola singai long se tsam se tsege chi chi ge mtsapasi mtsa long se tsam se tsya wa ko e mtsa a tuma a mtsa tali sing ko e mtsa a tuma mtsa kletla ko e mtsa a tuma chi ge wa ka jala si o mtsa tuma ka wisi ka kham sa ka ke ker ka tla ga mtsa tuma ka wisi ki a jala kham sa wan ko na kang mtsa wana khama nka e kang sa a khoa ya tsang tsamana ya e khoa kho samsa ka wisi ka ne khoa a khangham sa ka ke mtsima tsi jela sang da om tsima kang pasi kang mtsa o dwi tsa om tsima kang pasi mtsa mo kre khim tsima kang pasi kang sa o kang tsa lung sa khama kona ke tsige kang a shung hai kwa tsi tsong tsige pasi o go kwa tsi tsong tsige kang pasi a ama kwa tsi tsona tsige kang pasi a tsa kwa tsi tsona tsige pasi au sa kwa ya kawa kona kang a walung saka a qhaudzi ta wa kwe ta matsi a qhaudzi au kwa khale mando a was a nhika te ne tsige ke tsawa kwe tsige ke tsanga tsige khale maki go ke tam kwe ta tsige ka ke khwang kwa tsige ka ke khale tsoka tse tsise kana kang tsa go sa ke o mtsa go singi ke kana tsamo sisi kang kwe ka hem tsa sa au kang kwe ke he kang tsa to a wa kang tsa a lung sa tsam tse e he ke ke tsamo sanga a ema kamani ya kwa tsamo sanga a e ma kamani ya atoa mtsima ka jala khama mtsima mtsa khango khama ka mtsima mtsa panga khama nga ka mtsima ka mtsa a tsang khama ka van tsisi sika e kamane ya atoa mtsima ka jala khama mtsima mtsa khango khama ka mtsima mtsa panga khama nga ka mtsima ka mtsa a tsang khama ka van tsisi sika e apa

yapanga watso hawa wiko matso da wako e ya atwa akhangi apasi atso ta kiji wishi kana wako e kang kana tikwa atso da kama along sa kama atso da apanga kama so da sing ri kama kake mchima kang jala da mchima furvaha kake opasi ujala kai ge kwa apasi ujala kai ge jala sing kake kana kamusi kang hoku nang sing kake kana kamusi kang hoku wa sing kana kamusi kang kuma a ya jala a kusi si kana ngang teki apasi au tis a kake mima ne uwa chike mima ne ukanga chike mima ne panga chike mima ne tis a chike chiu si kana kang ngang teki atis a tsa eki chia chia jala sing agulu tsa eki chia jala sing wa chiu si kake pasi a sing kake amani a kaha tsa chike fa amani tis a chike ta kajala a chiwisi sika ehe ka nga kama kao, chiwisi sika ehe ajala kama awa, ajiwa sing hii, chige hii angwatu, jiwa kama kake chige angwatu, kwa ehe afulu kake, atuwa nga chige, semchawi singi kuna kang, asing teki, kanchika atakono, asing teki rigaro agdekona, asing teki kawisika na agdekona, atuna kawisi sika ehe na kemusisi, oka chage, chige wa kato, chage kakui, ohe atuwa, a tshwatswa nga ka buisena tshisi kana wa go e kang a pasi a o seng khama ka of all long sa khama ka ke tshige a ngwa to e o tshige kang a pasi o panga e ka buisena ka nga mtsa a keng o ka buisena ka mtsa long sa ka buisena kang mtsa seng hi ke ka ngausi ka ngasi tshige kang pasi go khwang kwa o tshige kang pasi go khwang kwa tse ya panga go ka tse wa ke e a fistan kwa ka tshige a go kwa ka ya ngheke ke tshijela seng da tshigang ka matung ojala tsikanga matu nga utuomi tsikanga matu ngsanghi wa tsike kampasi ka tham tsike kana wala usisi mtsa asing kana wala usisi mtsa awana ka tusi kana wala usisi mtsa sanghi mtsima ka hangjala tam tsima nga pasi ka khango tsam tsima pasi ka ngai kan tsam sa ai ma kolete ma khadui tawa wa kankwa ya kolete ma khadui tawa ngwa kolete ma khadui tawa tawa van ka ge wa chi khisi a chinji wa khale ma e chi ge a kwa chinji kwa a kwa sing kole ma kwa tona ma ko ya wa khame ya sing ge a ge kwa ang ka ma khang na breki a wa sing chi khisi ke ya khong ge chi kwa a ge ka ma khong e chi kha ma na ma chi ge wa chi kha ma wa chi ge a ge u zela kwa ka wi si ke e he a ge ni si ge ya chi jala sing manira ya e ya a ge chong na kangi o da tur ti chi de che khama chi e kang a thot ge ngi o vagi ni se ge kam ni ge chi ga ma chang thot wa khu se na kam cha pasim cha ni si sing ge ki ko le ma kang jala khama nam chi ma kang pasim cho panga kisi ka e he kang a chi jala sing kisi ka e he kang a to a kisi ka e he kang a khama ni sing ge ki amani ko sa chi si ga no da ka jala khama nam cha ki tar ngin do him cha as a ge khale man do wini komola kam cha ki imi twalo wa cha ki tar ngin cha sa ya kwara tani aun nam cha porang ki kumang ngun cha le gam cha kumang talem cha sa ma kal kumang ngun ke e wala ka ham cha ki firi tam cha ki season 2 na ki kumang ngun ke

Fifin nga kung Sky FM tang hanggit ang kwa ming adiflit sinong gaya. Wala, ang hegiya kan kang ganas nala polis ako masyari sa ngosay drag si Bia yang si kot ka kalakang heran perhufug de che sa uchiw si ka ang hegiya ki hmm? Ta kitu kot ka yadrongo kang si sawang ngoh ki chiw si ka ki o si Bia ang kitu di ufug ansu ka ki awas ki sabaya viga ang gays ka sige awas si sing gita nasang ngoh yang hegiya lang kawang ngewa chitko ginwot yutko ngoh chitko o kasi sinyar auti dawa di matin ko ginwot la ng hiya ki kong vita ng hiwa nga watin nis kasi unang ngoya kagalisi sa kula a ke chiw si kula a tatang ng ngaw dagaw si ka ng sa hong ke sirsan luvo yang tinigya ka chuang ng si biya ke chiw si ka ng higya kong ng nur kapu departamen a hiwa si vita liwa ng chug gita ng take guya ng sing gita sing tadung onor suku kan ka ng gedewi krisi ng provinsi ng stwi ng sa guya kaw si ka ngachi take sing tadi kaya ang hit ng or kapukona kang si honor ti n siwa n sis taka kan kang gidiwi yung October ug September ng or kapukona please ko ng ngot kahi George Municipal Tita kung ves kapukona ti sabung at kivarski ke kausika ang sang kanang gutla ka kang kumati yung or truk ug kamsung ng taki gong tukoy sa kanang hulgitam South Africa kaya truk gakwang kising ng taki flak tuwi ke kawang ka khile sin kon ka gigan kwa tse prufin chan kani kuna municipal atiti sin o jalat kin ay ke tukrizi gan gar ko gong sin ke tika kwan kwa tkwa kwa ngam ke fasi Zimbabwe president dang immersion mnan gangwa ya ang gitu sin bisa kiri kawang ng hea wik nil si vayo ng he ngat ng kaw kama kwege klikang kisa si vayo klikang hang ilmawa Jopri hegit kaya kwang ngin han gigan ka ng. Kang hui president ang hewa Kenya, William Ruto gigan take yakat o tamakwe ka kisa ati vayo kika ng dang ng take ti vayo ka tali ng tamakwe ka ng ganin ko na. La ng kikwe ka ang sinengi ta kam sung disko trugin mahi ti maki o tadila ki kula kwa. Kung mi ng hewa Faifi ke farm kon kama sizi ndi usam kon ngi SKFM.

0: Pwede rin mong date at akin fifth ano nga escape M2 to super sisi mo kasi ang kasi ko ng kari ang gulo ng kapro ko mga pa pero ko ka fasi
1: Favorite ang minta ko akan five ta kamunite jingye ko ex ka FM game to yung kamunite na ko akay ko to birinang ni siya ko siya siya kam sa mo te kheri na pate o jao si buri kita ti ko ka ko siya ito nga cham deflection ang gano ti marat pera ko ke kawa na o uika ko to fai firi ko ko boi ko ta ko ata ko na sei sei de kwa kara si amnu ke dambori te ai pasa

khana atati kha khahe kha wanda sikumate ta ho khale de nu oro khati wanda o mata khini asiki cha ma cha ta ho no kha ha cha de kana ngi tse cha mo ma ka te nya ma hi cha ma na cha ma ngi ngi ngo sa ka te ya kha ta kha ta nu ngi ngi ngo sa mki nge cha ku ma ka tsa qara hi khwini a tsa qara hi ka ngi ngo sa mbi tsa tswantsa ke ya re Ata, mate, hahaque. I want a macoy, hamacoy, umma says Sarah. Yet can you, umma, my mate, eh? Jay, good travel for temple, umma, Zaham, eh? As I had done, when I knock off at a cat, I come up, umma, put them up, oh, damn, yatin. Come to twang at the oh, the oven. I have queer at a cat, my done at the hackapoon, dark on the coon. Kakaha said, was it come? I do, Uncle Pooh, too. Can him hear my eye? I'm the yakum. When in my tummy, my part, I'm ugly. Hack, we go hang out the bell, hack, poor tucker. Hag yard. Great oak and great pooh. We hang out the air, three bears up, look ahead, some to be no. We do in crowd, was you pose got some pit and some piano who undo it. Matarasa. A mock eight book a crater, perpetta, wander, tinta, my cook, yawe, tahaku. Sapiatin has a garret, aga has a garnaco yard, and tacum, mock tap, aga caraco yaw yard and cart. I'm a petty tack, did good eating mat. Set, said, seven ham acum, hamma, I quarantine. Hamma, didn't dabai, warawak, aque a yahin. Di se ah obet ke an kwi kunti enwati ka khama wara wa ka twara nge ima wara wa ka twara hinu kwi kuni aham akumo ko gobe u ha kunusi ka ama wara wa ka tyare atena mata kuni man twate ote ata ama ngumoti ama kwedi khate u dako matana te medika hetse he he bon twati tindore un gobe ka huta cha biye kota ko cha bon ako acha twara I wara wa ka Dinu, saka dingi uke nga tetwe kwa hantwa wanda tiko unwa te tingu di nga tumu unwa kutako a kwa nga tumu. Si yoko nga di kwa nga yako mwini. Ano kama kama nga nga kwa kere. A mwini chak eta mwini kama kusiwe. Nga nga oro ma chak koma tibe nga nga saka tetwe te tiyo inki jata nga. Nga tete nga kama te mwuzi mkuli mpo ma chanzewe. Sa wawanda ma chak unwa kunu sa o ma kunu. Sa kwa sa mamu o ma kunu. Tak tak kon kha ma kha ngi eno sa ate kya re ka le tak kon kha ma tuena tuena u ka tak kon ma de ka sa tse tse kha be ni ti twa sa ngi ha ti aku u ka ra kwa ha ti u nu kya re tena a a ma ma ko jenta sa kya re ha de tu ku tsa hi ni eno nga be ni tsa ka isi dara na ko tie ko sie ko sa ma ka klase ni tak kon u tsa si ku ko ya ta u kha na du kwa ye ta kwa tena kha ma kya re Ama kiare na hinu kama kumana kumana kumana kama siri tena kama ngaka sikwe. Kana sikwe kutse ukiya kutana huno kama meteke. Ndesi mana taba kana ti ngahi ko. Bae kwe di tuwa ate kwe agi ukako. Uma cha uwe. Tia uga kwe wuta mpuni. Takanya mgambara mga mse ukiya kuti ya hakuwe. Kwe ya ka ate kuikusi siye. Kana mkaya mkana singa atike ake ti ga kwe. Sa umbe ge tim twen ma to a ti wara wa khwera ta nga ta khunu tim twen ma nga ka ma ti he he botla anje umwa tena ya ne bon am nda tswa ti ti am kwena am ka a ta nga ti ti he he bot ti yu ni ya ma ti ya ta a ta ke ka m kwi a te ge a ta kunin ko kunin a ta ka ko ta umwa ko am khalqa te ko tsunwa te ba tsunhe ma a tsa amwa na he ti ni ma aka kunwa na si ti ko na ngati ke kunwa ko te ngore si gwi ta go tsa ya tswa ti ni si phuwa ko am a ko ma ya hi wara ko ta go ya ti ngati ke ndi na ngati ke mutu ti tswa si na kana mo ta go na kana tsing a ma ke e ke ti go kwa tswa ko lu tswa ko no ha mkhom ya tsa ta go ni si khu se na go ya ta go no e tswa mo bue ti tswa ke lu tswa mkhom ha tswa bo am dai e botswa ta go twa go tswe tswe tswe a nna tsa tswe khurin tsa am khurinu

kwe kungwa go kangar takite khosi u anis. Zakwa na vye ke nga nyamse na tihe datum yen tot siyava o khestis ka sikheri he kangar vye ke tadikhana kia konu. Nyamse na tihe datum yen tot siyava o khestis ka sikheri he kangar vye ke tadikhana kia konu. Nyamse ka ya khwata a kangar khwa zaro

ekska if em kawa wolanga pangam tan go chu aung program go so wiji se ka ke rado ke kabya tu ka khai si pangam go si dagi wolanga pangam tan chom ba ngue sa wiji se ka ke rado ke agu si dagi ka wolanga em tan chom ba go sa go wiji se ka ke program ngo panga ale ko program ngue sa ji ma ka ke a wolanga panga ke kawe tu ka khai si pang ngaw kwe khai twa ra du ke numuru ya hone tin seva pen ne kha fm ma si de ke ka wa la kon nga de ma si de ke khasun ma wala pang ma si de ke ka u ka ne wulu si ko ma sing ji che ku ka tham ko ing ngana ko ma si de ke se su na ji cha ani ngi pang ba te ne na si de ke ngwa si de ke ka ji chi ka nguli ku tham ko ji che ka tham ko pang ma men ho cha ma si de ke nu se khasun ka wa ching ngau tu la ga gwe ke chu khuna wa chi ge mtan chong ngo la ang ku si de ge ka wa ne khe kon tol mini te ng ga ne ga me kum sang ngo la ngo da a sa gu si chi ga ko ka ge ra du ke ka wa tu a kai si pang ma ba kwe kai kwa ra du ge numuru ya one ten se ba pen ne kha fm ka mo ngo ma so den du ta ngo ba o la ngo

exka f m kawa olanga ipangom tena kuchu awunga program angu sawuji chi ka ki radu angu sida kawa nekhe kawa 17 minute ke mtena chuonga ba angu sawuji chi ka ki radu ke kawa tu ka kai chi panga ba angu kai tu radu ke numuru awone ten seva pen nekha fm masida ngagane ka meku changa olanga da asagwiji chiga ko ta ge me ngwa ta ngwa me ge chi chi khali ngwi ma si de gi ko ngori ta ba pa ngwa ba kan uze cha ten na thui cha gwi sing ke a du yo kha su ne o a du ka ne uze cha ko ngwa kam gwi sing ye ngesi ka gwi kon ta mo gwi ngwa si de gi kan ngwi a gwa da ti o clinic o kan ngwi a thaya o kan ngwi a galewa o khali ngwi pa ngwa ba ngwa si de gi a ti sa nga ke kwa sa ka chi chi gang ki hospital ma ba sala ka ne uze khali ngwa ten na ngwa kam da asing a ma ne kho su nga wo chi ge mta chong ngwa lo nga ngwe sa gwe se ka ke radu gwe ale kwa bur kham nga ke mten chong ngo la ngwe sa gwe se ga ko ka ke radu gwe se de ka ba tu ka isi pang ngam ten gu chu ngo la ngwe sa ge ma ngo ma so ten wi ta ngo la

FM kawa wala nga ipangwam tanu kuchu aw nga programa ko sa uji si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangwam kwe kai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM nga lum tutu kwe aw nga wala nga ang kwe sa uji si ka ke wala nga kwa nga ke kawa tu ka kai si pangwam kwe kai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM nga lum tutu kwe aw nga wala nga ngkwe sakwisi se ka ke program ngo kona ke kawe tu khai se phang ngo kwe khai twara du ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm manum tu du kwe aw ngo la ngo ngkwe sa ma sa de ka u ka nu se sakwisi de ke khasune ma gola phang ngo ko si de ka u ichi chi kwe ga thama kwe ka nu se ke chu na da phang ngo ba atung ka nu se chu nei ku khasune o wa manum hose wa chigem ten chong wo lang ngong sa wisi ngai da ge ka wa ngui je ka mong ten go chung ba da sa wisi ka kong ka dam ko nei da ge khasun ma wala ka wa ching ngau thula ge phang ngau go sing ngana kwam ten na sin da ge wala ngung ho chi ta ba kwa da ge ka wa krai me ge safety a gui sin da ge kanu se safety ge chukuna ka wa ching ngau thula phang ngau go sing ka wa chi ge kanu se se alung sa wo ka wa chi ge kanu se phang ngau ten na sin ngai da ge ya tu tu wa sing wo chi ge ten chong wo lang ngo da sa wisi ke olem tan chong ngo ge mong ngo ma so ten du ta ngo ba olang

0: x ka f m ka wa ola ngoi pangom tane ku chu aung ma program ku sa wisi se ka ke radu awu si de ka wa tu ka khai si pangom ku khai kwa radu ge nimuru ya one ten seva pen ne kha f m anum tu tu ku aung ma ola ngwa hang ku sa wisi se ka ke radu ke ka wa tu khai si pangom ku si de ka wa ola ngwa em tane chu aung ma ola hang ku sa wisi si ga ka ka ke program ngwa ko nga ta gun ngai de kawe tu khai si pangom tan ku chu au nga wala ngwe sa gen chima ka ke program no kon na ta ma si de kwang khang gu su pa ke 20 kha minute mo ta nga wala ngwe ma si ta ba ya kwang de ka wa de ngu ke de ngu la kwang de ka wa kha sun ma wala ke tan ku chu ma ba ta sa ke program ma kon ma ge kanu se ya gu si de kha sun it ka wa jing ngau tu le pang ngau gu si ta wala ngi chang ku ji la ta ma ku ke man ngoi ka ya ka wa i ji che gui ka ta ma gui da pang ngoi gu si de kanu se ma ni kho se ngai da ge clinic ku wa hospital ku wa u chu kuna ka wa jing ngau tu le kanu se se pang ngoi ba tu tu ku ya si se nga o ka wa jing ngau tu le kanu se se a tu tu ku ya tel tel ki chu kuna wa ji ge mten chong ngo la hung gui sa gu ji che ka ge ra do ge mong ngo ma so ten du tong ngo wo lang
1: Mandisa, sorry I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka if ko wala ngo em tanu ko chu aw ngo program ko se wuji che ka ke radu ta ko si de kan wuji che safety ko chi ngo tu le pang ngo ko se de ke de be gani kuna ma si de ke ka chi chi kang da ba ke wo khon ni pang ngo ba ya ung ya de ke mi ka ka ko ma chota u wa ka ni ma si de ka mo school la ya ke u wa o ka ma ke u wa gen a ka ka kan wuji che a sin nti wala mpangava ya tubita achi ya chukuna kajitika ngulu juwa hee ya teni kula chukuna pangava anunga kwa kwenjimwa pangava ngaitake kanyuchimu ya kundisaya takawa chike pangava kanuusisa kusindake alungusaya o asinga kikane ulusisi masitake kanadava akalatu hun atuakta kusinga o kanadava pangava ya atu hun akwilungusa o kanadava atu hun kanuusisi atutu kuyunga o mhali ni pangava teni nasing nga wakasunde wachige mtani chungnava ula ngwe sako isi chigea kwa kake radwe kawaya tuwa kaisi pangu kusita ke kawa ula ngau ya mtani chungnava ngwe sako isi chigea kwa kake radwe ke maunga maso tenwita ula ngau.

xka f m kawa ola ngwe phangwa mtene kuchu awngwa program ko sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se phangwa ko si de ge ola ngwa ji chang tene ko ngwa thoma ko da ma ngwa ka ngal me ge ka u ka nu se cha ko sing da ke safety ko ching ngwa tu le phangwa ko sing ko ale kwa program ngwa mtu tu ko ngwa ka ola ngwa ji cha ngwe sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se phangwa ko khai kwa radu ge numuru ya woni ten seva Penneha FM aside kanuse kawajing ngau tule pangwa ba gose de ka uwa dibe kwe lungsa ge ka uwa safety o dibe kwe singe kanuse se chukuna mgo ngai de ge ngari ngui ka chichi ka anda ba chukuna pangwa ba lungsa akoya ke yaman ngho chang ngai da ngai sika kwe kong thamu ga da pangwa ba angwa ya kam da sing aman ngho sing ngari ngui ngwa se de ka ngui ya ke uwa ge hing o ya ke ngwa khon ngui pangwa ba ngai ge yaman ngho chang ngai wo chi ge mdar chong ba wo la ngai chi cha angwe sa gwi sima se de ge mhari ngwi ka chi chi kang o khaba ta ta chukuna pang ba de na sing de ge ka chi chi kang da ba ka ngwi ya mang ang ma chi pang ba a kwa ya de ge chi ga la ka ngwi ka wa ya chu la gu la ya sa khu o mhari ngwi ka chi chi kang yi khul gong wi ka ba pang ba da mi ka nu se ka chi ge a thang hi ang hai de ge ka ba da ba in ha da ba chu la gu na chi ka sa khu da ka nu se safety ka ngum kam u se wo chi ge mdan chong ngwa la angwe sa gwi chi ge mong ma so tan bi da ngwa ba o lang

exka f m kawa olanga em tanukuchu awunwa programa ngwe saguji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa kwe kai kwa radu gen muru ya woni ten seva pen neha f m ngum tutu kwe awunwa olanga ngwe saguji se ka ke radu ke kawa tu khai se pangwa si de olanga ji chang tanu gwe ma kama kwe ta akwe ali kwa program mtutu kwe ngwe ka olanga ngwe sa kawisi ga kon ka da masida ge kwang kang ku suba ge dri en dhar ta khamnite mu ngwa ngwa le ngwe ten ho ji ta ba ngwe sa chimang ka ge wola kon ha ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ba wolang

exka if em kawa olanqo ibhanqo mthana kuchu awunqola ngoso kuzithe xa ke radu akusile kawa yatu ka khayise phanqo kwe ale program ke mtoto kwe a ngoka olanqo ngwe sa ntima xa ke a olanqo konqa da kwe ngide kaluse kawa yatu ka khayise olanqo zichan tene kwe ma thamu ale program ngwa mtoto kwe ngola ngosa kuzithe xa ke radu ke kuzile kwang khan go supa ke 7:20 mongtong ngole ngwe eten ku a chitaba ngwe sa go se se ka ke radu ke ka ba tuwa khai se pangwa go se tem ten chung ngwa bola ngwe sa go se se ka ke radu ku ngai de kanu se ka ba tuwa khai se pangwa ten ku chu aw ngwa bola ke mong ngwa maso tun tu to ngwa bola

x ka f m ka wa wala ngwe pangom tenu ku chu ong ngwa la ngwe sa wi si ma si de kwang khang ku supa ke 3 n a dhyartin manite mo dong ngwa le ngwe ngwa ji ta ba ke ma ong ngwa ma so ten du da ong ngwa ba o lang

exka if em kwa olanqo emthana kuthu awunqoba olanga tjang kusha kuthi xa ke rado ke kabe atuka khayise pangu kuthi ke ka uwa olanqo emthana unqoba yakonqa de ke crime ke safety kwa jinga udule ke kanuzi cha kuthi mana kwa kunqai de ke kanada bage chukuna pangu ba athu isang kanuzi cha tutu kuthi ko ngai de kanuse yunga atama kuse de kanuse chukuna alungsa wa chigem tan chong ngo lo ngo ngo e sa kuse se ka ke ra do ke ka ba tu kai se pang ngo ke kai kwa ra du ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm ngalum tu ko a ngo lo ngo ngo e sa kuse se ma se de kwang kha ngo su pa ke se minute mo do ngo ba dang ngo e sa de ti ma dang ke wala da kwang ha ke ka u community ke drug wala kusi dai kanuse kininu kola juhagwe uzela pangwa kusi dai kawachi ngau tulege kalingwe mtene kwasi dai kakwa hana thamgo problem ngau kawa ngoku kula nge da matene kuchi ngau la kwa ngade kanuse usi tike safety kawachi ngau tulege kanuse usi me komisal ngaba nehe adeji ke kwa mtene chonga ba ya kwa ngade kanuse usi dai ka uwa dang da pangwa mchima dang ke wola ngaji cha kwa nga ke 5 minute de kan go supa mo to ngo le ni en ku a chitaba ngo isa go sike mo ngo maso tendu ta ngo ba olang

xka f m kawa wala ngoy mtan ko chu aw ngwa kwang ha de kwang khang ngu chu ba gi minute ngai ngai e mu kawang ba gola kwang de ka wa dang ke kinino jwa e ke ko la pang ngu ko si de ko chi ngau tu la ke kan ka chu ngu ago si de ka ko usila ka kwa a na kham ko problem ngau pang ngu ko si de wala ngai ko mtan chu ngwa kwang ha ta ma si de kwang a kwang de kwang minute ngai khang ngu chu pa mungtano ngaba walin ngin khujit tabu sagu si sing ai de me kum sen ngaba ne khe ate ji ge kwa em ta chong ngaba ke mani te kan ngun hngai to mungtano ngaba dang hung ko sa de chima dang ngun ke ola ngaba kon na ta akwe ale kwa burkham hum to du ko ngaba ola ngaba ko sagu si che ka ge ka ba ya tu kai si akwe kai kwa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngarim to du ko au ngaba ola ngaba hung ko sagu si che ka ge ra du ke maung ngama so ta ang ngawal ngun hujit tabah.

exka if kawa wala ng ipon ng tanong kuchu aw ng program ko sa wujud si kage rado ke kaya tu ka kay si pang ko kay kwa rado ke numero yung wani tin siya pen neha FM ano mo tutu ko aw ng wala ng ang ko sa kawujud si gan ko kung kage rado kasi dahil kanu si kaya tu ka kay si mo tutu ko a ng ka wala ng ang ko sa dahil kung kan ko siya pa ke 7 to 9 minutes, more than all in one, who's it about him? Ongamaso, don't do it on all.

0: x ka f m kawa wolanqo em tanu kuchu awngwa program go sa wuji che ka ke radu ke kabe atu ka khai se pangwa ko khai kwa radu ke numuru ya woni tin se va pen ne kha f m man mu tu ko awngwa wolanqo ang ko sa wuji che ka ke radu ko se de kawa wolai em tan chong ba kon ha de kanu se kabe atu ka khai se pangwa vam tu ko a ngwa ka ya wolanqo ang ko sa ga wuji che ka ke radu we sede kwang kan go supa ke yin in 20 minute mo ton go le ngwe ye ten hu a chita wa hong ko sa go ji se ngai de ka wa dang pon go sire en chi ma dang ke ola ma ji cha kwang nga ke mo ngo ma so ten du ta ngo ola ng
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.